0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 12:00 na, mga ka-K5. Salamat sa liwat, no? Tagaan kita sa Cagayanan. Yari kita naman diri sa istasyon sa K5 News FM. Kagdalayaw nga ng Diyos sa aton, mga ka-K5, no? Sa tanan nga nagpamati sa aton, mabatian ninyo kami sa 101.5 diri sa likod sang radio. Of course, makita nyo kami man sa diri sa FB Live, ka-K5 Bacolod, no? So mga K5, salamat gid sa inyong pagsakdag. Kagamo man sa inyong mga pagsalig man sa amon, eh, kay kunway makamu pagsalig, di makamu mamati sa amon mo. Salamat gihapon mga K5, no? Upod nato ng aton nga biyan, ng aton nga mentor sa kakanginan. Kag of course, partner naton si Pastor Edmond Panag, kag-aring inyong alagad, Pastor John Alipare. Pastor Edmond Panag.
2: Okay, mayong udto sa tanan.
1: Oo.
2: Sa aton mga viewers, kag sa mga listeners. Yari naman kita sa sulod sang 30 minutos nga pagpangalagad sa
1: tanan. Oo, 30 minutos.
2: Te, sa sining aga, gusto na ako yung magpahibado, no?
1: Mm-hmm.
2: Tamyaw man at the same time. Nga, of course, sa Sikyo Dulo, ma. Kay Nanay Oping, no? Lalo din kita ilang tutokong sa dulid.
1: Oh, grabe. Excited naman kita ang iyong anak.
2: Kag, dira man sa Batalisay, sa Minlo Heights.
1: Mm-hmm.
2: May uto na kayo mang diding, ah. May lang nga pagpamati na kay Dolores Tanudra.
1: Ma'am Dolores.
2: Sa tanan nga mga himata, kilala, abyan ni Ramiro Murillo o kon in short, Bunggoy. Tinagtaliwan siya sa tinalikdan nga mga sinimana. Gusto lang kita magpahibalo, of course, with the permission sa pamilya, Murillo, dira sa Barangay Alihis, Valladolid, Negros Occidental. Nga karon sa hapon, mga more or less, mga alas dos, pagpatigayunon ang iyang lubong dito sa Valladolid Public Cemetery. Pero dira sa basketball court, may paghiwaton anay nga serbisyo. Di ang tanan welcome gate sa pagtambong. Ang mga taga Sindaguba dira, taga Tabaw, Valladolid, nga iya mga parinti, abyan, kaupod, kakusa, ano pa na dira. Di ginipaybalo ka mo nga karon sa hapon, alas dos, more or less, maghiwaton ang iya nga funeral service dira sa basketball court sang barangay Alihis. Inaya with the confirmation of Cap Ramon Murillo, no? So sa Murillo family, ang barangay captain natong dira sa Alihis, no? Cap Ramon Murillo. Okay, may puntulan da. Kita lang tada after this program, kita lang tada karon, no? So salamat gid, no? Kag saliwat, mayong udto sa tanan, kag God.
1: Okay, mga ka-G5, no? Ang masubo nga sitwasyon, gamugid ang mag-taliwan ang aton mga himata kag pinalangga. Of course, sa pihak sina mga ka-G5, no? Sa pihak nga kalibutan, bo sa pihak kalibutan, duha man lang mo may nagakabata, may nagasilibral sa ilang kadlawan, kag may ara man nga panahon nga magataliwan, no, kangay sini sa kay Sir Morillo, no. So mga K5 sa liwat, no, ginaabi-abi man naton kag ginatamyaw sa kahinginan sang nagliligad ng mga adlaw nga nag-birthday, si Jewel Villao na Bilano, no, kagamuman si Carl Fontevella. Of course, sa sining mga Domingo, amuman si Anisegi Rivera, kag hindi man ta malipat sa aton nga doktor, no, Pastor Giovanni Claverias.
2: Bawo.
1: Oo, kadlawan niya man.
2: Happy birthday.
1: Oo. Amo na mga K5, no, sa pihak sa may kasubo, may nagakalipay. Check to ginambal sa Bible nga, everything under the sun, there is a season. A time to die, and a time to live, a time to pluck up, and a time to sow. So mga K5 sa liwat, no, kag kon inyo kami na batian, salamat gid sa tanan nga nagapamati dira sa aton. Of course, salamat manggihapon sang kalwa ni Dr. Ramil Oy. Kag happy birthday manggihapon sa kay Punggoy, Pinggoy kung Punggoy. Oh, Pastor Clea Austria nagpatamyaw sa kay Toto Pinggoy. No, apelyido ni Toto Pinggoy.
2: Haliki.
1: Oh, Haliki. Okay, salamat gid. Oh, hindi e Punggoy kundi Pinggoy Haliki. Ano man niya si Toto, Pastor John Austria. Oh, happy birthday lang da Toto Pinggoy, ah. Okay mga K5, antes kita magsugod, mga muyo kita sa imo Dios, salamat gid gihapon sang kaayo mo kagaluan sa amon kabuhi. Kag padayon nga ginagamit ang ining stasyon sang K5 News FM. Kagamuman sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy, sa tanan mga staff sa sininga station, salamat Ginoo. Kag ginapray ko man nga ikaw gilang mag-bless ang sining programa sa subong ginadlaw o Diyos, nga ngalan mo himayaon kag pagadayawon. Salamat Ginoo, Mother God, sa katuto mo sa among kabuhi, kag ginabalik na mo tanan ining kadayawan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Okay mga K5, no, kag happy anniversary man sa ilan ni Manay kag ni Pastor Boy.
2: Okay.
1: O Arsaga.
2: Yeah, happy anniversary. Kag salamat man sa mga pasalubong.
1: Ah, okay. Do pareho lang nagaano man ta sa Japan.
2: Arigato, arigato.
1: Okay mga K5, no, ang aton topiko Pastor karon gid nga adlaw ang ginatawag naton nga Amay. Kay mag-celebrar ang panahon sang mga tatay. Daw amo niguro ang panahon nga daw salin sang una, daw matagaan sang pasidungog, honorario ang mga tatay. No, daw sa sinim lang nag-inuso sini, no, sang panahon naton sang una, daw ay manggid man eh.
2: Amo gani, kay galing kay may arap mang guro galing kay daw, ang tayaga, observe, may tayaga sa pak mo.
1: Oo. So, tikaroon niya dominyo na tagaan na sa importansya.
2: At iyo, ito, kanami mga tawagun, kakapasalamatan ka bila isa kating una.
1: Oo. Dapiton ka sa isa kalugar nga
2: mabugnaw. Oo.
1: Tayo, dali, blatay, ilis, blato.
2: Oo.
1: Oo. Mapabugnaw-bugnaw ta.
2: Oo, correct. So,
1: among gimana dapat ang isa kabutang, hindi mo na siling pastor nga responsibilidad sa kabataan. Oo.
2: Pagpasalamat.
1: Oo, kang pagpasalamat niya, why niya sa ginatawag bili mo, why niya presyo.
2: Tibanta ko karon may manghagad din eh karon.
1: Oo, sa bagay gid. Ti mga lakat adason
2: eh. Mawali to anay sapat.
1: Mawali anay. Ate da, unahon na anay, kay balo ko gisa. Ang nagkakasubukin na lang nila nga i-comfort man mo. Okay mga K5, no, sa tanan nga mga tatay, Happy Father's Day. No, kag nakaibalo kita nga ang mga tatay, for better for worse, tatay ginaya mo.
2: Oo.
1: Oh, no, kay ginaya pwede nga ang tatay lang for better. Pero pa siling pag worse, hindi na ko nimo tatay, tatay oh, gyapon na. Sa muna pinakadako ang ginatiling naton pastor, influensya sa kabuhi.
2: Mm.
1: Kag ginatawag nga isa lang gid ka factor nga nakita naton nga ang tatay, isa lang gid niya. Hindi pwede duwang tatay mo, isa lang gid niya whether you like it or not. Pero ako nagpasalamat gani ko nga naging tatay man ko mo. Kag hindi man gintuyo ang gisa, no? Kahit ang pagkatatay, way man ginatuyo mo nga siling magabot sa panahon nga gusto ko man maging tatay. Na minsan man lang ang una nga gusto ta mga sawa. Tapos sina, magkabata kita, kagini mo kita tatay.
2: Amot may nabasa ko siya ang nagsiling-siling niya. It's easy to become a husband. But it is hard to become a father.
1: Ay, grabe, no? Tiho eh, kaya isa lang yung imo responsibilidad kung father kaya daw, tanan na lang. Kagkabudlay, imit ang kinanlanon sa kabataan, labi na kung ikaw nga tatay. Pero salamat kita, Pastor, nga sa diin siya ng mga butang, nga ang aton, may ara kita kagalingon nga sa aton nga naghambal, which is our Heavenly Father, nga among gid naga nagano bla paghatag sa aton sa mga experience nga nagahatag sa ginatawag nga kaigo nga kinaiya nga sa diin nga mag-action man kita kaangay niya bilang isa ka dutanon nga tatay.
2: Example bala sa aton nga duwa.
1: Oo.
2: Hindi man perfecto ning mga tatay ta, pero kung panalitan, wala abin lagi ginhimo ang ila responsibilidad ng mga amay.
1: Tiguro tiambot lang ano magkitaihan, no?
2: Hindi, way karon gwapuhon nga pastor ang tagabata.
1: Eh. Oh, bawat hindi tanan na mag-adugangan kay base karon masala. Jack to naman to. Hindi naman, way naman kuroy dugang sa to. Kaya mo man sa Trinity Bible Baptist Church sa Talisa, you know?
2: Kaya kay, but ka nga, kami ano lang mo tang junior, no?
1: Sige lang kay balok ang kisa sa tanan ng mga kabataan na hamutan kita mo. No? Ngabisan amo-amo. Basiguro kasi lang daw amo na gilan ni gurong bata tanga laki da sundo na una ti basi da sundo laway na.
2: Oh.
1: O tiyan lo pang kisa do na hingagaw na lang at hindi man tani pa nagkakaigo bla.
2: Ida mo kanami sa mga ngalan ta no.
1: Oh, hindi lang na bang mention kay basi blaway sa may makakilala sa to. Okay mga key five no, nakita naton bilang isa ka mga amay, gitawag kita as provider, no? Example of love, courage, strength, and then strong rather, full of sacrifices, commitment, and faithfulness. Mm. So, muna nakita natin, Pastor, grabe, no? Ang tatay, hindi niya magpabaya sa iyang mga anak, no?
2: Correct.
1: Oo, pero sildam nagkakakitabo, kaya nagkakikita nga sa diin, ang mga tatay, ginaway nila ginatagaan sang maayong ilang kabataan. So, karoon din kita sa ginatawag nga Biblia, mga biblical roles of the father. Ano bala ang mga dapat nga responsibilidad kagimuon sang amay nga sa diin nga magmaayo pagid ang ilang ginatawag nga panimalay. Usually, pastor, hindi ginman sa pagpaano, no? Madamo man nga mga tatay nga irresponsibly. No?
2: May ara gid.
1: Oo, may mga amugid na kag daw nakita naton bala nga daw it reason nga amo ang naga-destroy sa ginatawag nga family.
2: Mm.
1: So that's why nga family is very good in the sight of the Lord.
2: So muna may mga broken home kita.
1: So. Oo, ti ka sakit man. So karon ano gid dapat ang responsibilidad sa isa ka tatay sa iyang mga kabataan. Siling diri sang Biblia, una ang amay mahinugugmaon sa iyang mga anak. No? That means nga sa diin nga paghatag, no? That means more than just giving them good gift, it also involves giving corrective discipline. Pero may pastor, may araman disiplina nga daw hindi naman niya pag-tadlong, no? Do ka init balaya ang ano bala, ang motivasyon?
2: Hindi disiplina pagtimalos. Dumo bungas ang dumot na, no?
1: Ambot lang, nga daw pakyawon mo sang kamot mo daw ay isang limitasyon, bla. Ay, grabe.
2: So, hindi na disiplina, no?
1: Oo, nakabudlay naman.
2: Bunga na isang kaugot.
1: Oo. Kag ina, usually, pastor, we have a experience, especially for those children, nga nakaagi sina, pag dako gali, may bitterness.
2: May bitterness naman.
1: Oo. Kag hindi gin maayo mga kakifay.
2: Okay, Sadra, no, nga masiguro nakaagyan mo na, may mga trauma, may mga gitawag lang nga experience.
1: Oo.
2: Hindi mo na pagtagaan sa pagtambol sa kabuhi mo. Yeah, ito gyan sa Ginoo kay siyempre maimo ka man nga huna-huna. Siguro wala ka ba noon mga reason behind, pero it's time for you to move on.
1: Oo.
2: Look forward kay wala ka sa makuha nga magdumot ka sa imo nga amay.
1: Oo. Kag akon gani isang una na experience ko man nalang ko lata lang kung bala magdako ko bala na. Amo tong pinaka nalawayan ko sa kabuhi ko kag pinaka regret ko nga nag-amo ako sa to naghambal.
2: May kayo nga nagbakal glove, no?
1: Aw, oh, hindi naman kinanlan sang una kay padapatay gida.
2: Pero ako ya so may madumduman ko ya sa una nga hindi man mahapos, pero nakasiling ko nga tungod sa to. May mga leksyon ka nga nakuha, tinang sanga bala ka bayabas.
1: O, bauti o. Nang medyo hindi pa... Nang bago?
2: Yang bago, gibla.
1: Bauti, bulubugat na.
2: Bulubugat eh.
1: Oo, ti...
2: May lang kay damol bulit ati.
1: Pero tiga pilit paguro eh.
2: Pero siyempre, ato nag-serve nga disiplina, kag-warning ba nga.
1: Wow.
2: Medyo, ti, ano mo, sige ka bulakbol sa klase kung ti kinanglan patilawon ka.
1: Okay, ti kita mo kung why ka nagamusin na, why isang may nalamon. nga pastor ang Trinity Bible Baptist Church.
2: Atin nila magdagaman.
1: Oh, mga ka-K5, no? Ang isa mga eksperyensya naton bala, kadako nga faktor, nga influensya ang aton mga ginikanan. So, ari pastor ang ginhambal sa Luke chapter 11, verse 13. Sila niya, kung ang anak gani, no? If a son, nga nagpangayo sa ginatawag nga tinapay, sila niya, ikaw ang tagsa ka mga amay, nga sa diin maghahatag sini. Kag, atagaan niya bala sang bato, no? Nga nagpangayo sa tinapay, tagaan niya bala sang isda, kag o kung tagaan niya sang manog. So ang siya nga nagapangayo sang itlog, no, siling niya hindi siya magatag sa ginatawag nga scorpion. Kag kung ang isa ka ginatawag nga amay nga makabalo sang hatag sa ginatawag nga insakto labi na sa diri sa duta, ti how much more ang aton amay sa langit nga magahatag sang balaan nga espiritu sa ilang mga ginapangayo. Tuod gid man pastor, no, di ba? So, why sang amay guro nga siling tay tagae kuna unless abi nga kung kis ati medyo dungol-dungol kita sang panahon sang una, hindi man tatagaan balon sang mga sang aton nga tatay kay ti una do uso man ang mga pulo panahon taxi bug oy mga amo sa nabla.
2: May panabako pa.
1: Oo, do may amo natin di maghatag kung kis ti makahatag man pro bugat pa ang hambal sang sa Sicilyo.
2: Oh,
1: grabe gid. Ti nga pastor, no, kisa magamtan awon ta bala. Kung ang isa gali ka tatay, hindi gali maayo ang ginatawag niyang pag-ibalo bala about discipline. Ano ayan magmatabo sa isa ka tatay, sa isa mga kabataan nga man.
2: Ti ang resulta gid perme kon may gitawag nga ang gitawag lang nga breakdown of authority inside the home.
1: Oo.
2: Isa na sa mga faktor kung nga ang subong.
1: Oo.
2: Makita natin sa dalan damo sa kabataan ng salawayon.
1: Okay. Oo.
2: Eh, amunay ang principle.
1: Pero kung magsiling ka disiplina, bastante man, no? Taga lumapaw man, nasta sa ulo gani, may lagob pa.
2: Basta ang natabo dira is, pag ang authority gana sa sulod sa balay, hindi na ma-emphasize.
1: Oo.
2: Kag why na ginakilala, why na ginatahod.
1: Oo.
2: Ina nga bata, kanalo, why garantiya nga he will submit authority anywhere.
1: Oh, okay. Totoo, no? Kaya siyempre, it start at home. Okay. Hindi man pwede nga magsugod sa mga palibota, kundi sa kaugalingon naman nga panimalay.
2: Correct.
1: Tibot silingon, pastor, ini ang mga tatay, dako gigali nga ginatawag nga improvinsya siling kukagina, kung paano nila i-deliver ang bataan nila sa kalibutan nga magsulod sa ginatawag nga kunano dira. So, ang factor gali man sa ila. No?
2: So, siling dira, no?
1: Oo.
2: Fathers have a huge responsibility over our growth into adults.
1: Uh-huh.
2: If our fathers were lax or absent, we might feel that we are making it up as we go along when we become father.
1: Uh-huh.
2: So, ang atong tatay, amunin sila ang caregiver, teacher,
1: correct, no?
2: Coach, disciplinarian, kag aton abyan. In short, sila ang aton mga role model.
1: Oo. Kag nadumduma ko na, pastor, sang una, sang ti siyempre, sang nagasugod ko basa, ang una ko gituon nga teacher ang akong tatay. May ara sa libro nga Jose Rizal. So, pero may ginapasulit sa akon nga Jose Rizal, I am Jose Rizal. I was born in Laguna. So, nalipat na gani ko. Pero mo nang permigin na pasulit-sulit niya. Oo. Tibot silingon, everything what we learn today is come from my father. So, amo nang isa kabuta nga tandaan gid nato.
2: Amo na nga ang nakakita sa anak, nakakita sa amay.
1: Oo. To, no? So, amo na mga kakipahib, no?
2: So, makita nato.
1: Di tuod gid man ba yan, di ba? Sa ginatawag nga pinormal nga istorya, it reflects ang son to the father. Ti mag-ano karon ang imong anak si G-Boy karon, amo nang iyamay ho. Lang karon magsumunod mas ibang tupad balay. So, amo nang isa kabutang lahlungan ginaton mga K5. So, pastor, ang ginalantaw naton diri karon, especially sa panahon sa mga tatay, ano gi dapat ang maging ideal father?
2: Okay. So, kung ay balik na sa Old Testament, like for example, sa panahon ni David, ano sabihin ni David? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
1: Okay.
2: Hari siya, soldado pa, pero isa kabutang, dumdum niya gin siya kabuhi ang pagsimba sa Ginoo.
1: Oh, mao mayo no.
2: Oh, si Joshua. Mm. Ano hambal ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord.
1: Dako nga factor ginaili pastor sa panimalay.
2: Siyempre kay magluwas abi nga ang katay makita nga nagaalagad sa Dios, nagakabuhi po sa Ginoo.
1: Correct, correct.
2: Ano pa abi nga example ang pwede naton magamit?
1: Oo. May ara gani pastor nga isa ka ginatawag observation nga butang ta 1/4 sa kabata, 1/4 sa panimalay kung si nanay nagatutom sa simbahan, 1/4 madala niya.
2: Mm.
1: Pero kung ang tatay madala, yeah, almost 100%.
2: Correct.
1: Oo, ang tatay nga ang tanan kabataan mangalagad sa Ginoo.
2: Kay balaan mo ang authority sang tatay lail niya kumpara sa nanay mo.
1: Oo, tod no.
2: Yo, why man tay amo nagani nga sa una may expression ko na batian niya kon lisok matres ang tatay budlay.
1: Lisok matres.
2: Why backbone ba?
1: Oo,
2: so amo na nga ang pagkatatay it is a burden.
1: Oo.
2: And also a blessing.
1: Oo, kati una pastor ang blessing dira nga after all pag lead mo sa imong kabataan nga sa diin nagkaigo giinsakto may lipay ka man in the first place, no?
2: Correct.
1: So father should never show favoritism, no? Tuod, no? Kung bisa din di win mapunggan man sa panimalay, no?
2: Mm.
1: No, for one child over another, the consequence is for shows favoritism a strategy and have negative effect for generation. Like kay Jacob tubla pastor dumduman ta.
2: Mm.
1: Ito naghatag sa sang favoritism dito kay ano kay Joseph.
2: Mm.
1: Kaya mo man tong isa ka rason kun nga ang nga daw na naglain ang mga buot sang mga utod niya kay bangod sa ginatawag nga favoritism.
2: Mm.
1: So which is hindi kay man makuha sa panimalay nga ang bata mo daw medyo bright. No, may ara ka daw nga bata ka daw medyo daw hindi gid pareho sa iya nga kabright.
2: Correct.
1: No, may ara bata nga daw medyo tamaran, may ara man ginatawag nga tamaran gid yai.
2: Oo,
1: daw butang ta abi daw kasakit sa ulo, may ara gid ya nga daw. Ti siyempre ang favoritism nagasulot daw mayo ni nga kun nga anak daw gastuhan ko ni permi. Pero kabudlay man i-drive pastor no.
2: Mm, correct.
1: Oo, ti si imo abi magabot ang panahon sina. Bali may ti siyempre hindi man naton gin ma-perfect ang mga kabataan naton. Mm. Anong pwede nga maging remedya?
2: Mm.
1: Oh, pag-abot sa ginatawag nga panahon na, kahit in the first place, basta ang kabataan nga daw medyo dungol gidya, no? Bulo ka bulay, idalon mo.
2: Oh.
1: Oh, sa bata, may bata ka bala nga daw ka, hapos mo lang ni si Iyaya mo, pag-abot sa eskulahan, daw gatoon mo, isaya daw ka, hurong niya. Oh.
2: Daw ka damo pa sa nabalaan.
1: Oh.
2: At yan mo lang na, eh, pensin din lang sa iya nga, he needs to prepare about for the future.
1: Oh.
2: Kag pensin din siya nga ang iya batasan kinanglan ikano niya man ano pagtawag sa kan iya man nga baguhon kay kon pirme lang siya karon ka pinasaway. Siyempre ang iya kabuhi matupa gid pirme sa ital-ital kay siyempre is either makakita ka kontra.
1: Oo, correct no.
2: Or ang mga taos palibot mo negatibo.
1: Mm-hmm.
2: Kag usually matabo dira karon ang pagtan-aw siya karon negative hindi na siya pagpamatian eh. Pero kung kaisa may mga kuan amo mga reason bihan niya siguro you just want to get an attention.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Okay. Or it might be nga basi daw nahisa lang sabi sa iya nga uto daw na no.
1: Oo, kay ti ang isay ka uto jeg in baklan abi cellphone kay gatuon. Mm-hmm. Ti imo ya biya ti way ka man ano mo naman. Oh, daw mo na bla.
2: Oh, pero kung kaisa kung may mga sitwasyon nga mo dapat ipaintindi lang no.
1: Oo.
2: Nga amuna ang kantang nilang sila nga ulihik lang imo ya kay daw.
1: Oo, kag inabla pastor kung kisa nga do hindi makanchinding bata, tigud pi mo lang hanusan sa mga malaing nga pulong bla.
2: Oo. Kag sala gid nga ikumpara sila sa iban nga bata o kon sa iya utod.
1: Oo, kung kisa mo na bang utod mo yaw, bang iban to yaw, ano ka na lang yaman, no? Oo, grabe no. Kag daw ay isang ideya nga magsiling sa ti baguhon ko man. Usually nagka-rebuilding kabataan.
2: So kung kaisa ang gitaw bla nga appreciation, makabulig man nimo.
1: Oh, appreciate mo bisan paano no?
2: Mm.
1: Buo na nag-observe do guwapo aw.
2: Buo do ka dami simo magkaon do damo kaon mo subungaw.
1: Do ka lain man ang appreciation. Ay grabe. Okay mga K5 yan aton diri lawagon si Phil Majoy, Zaril versus pamati lang kami diri sa mga sa inyo mga pastor sa Purok 10 Barangay Agusan. Himamaylan City. Mamayong ugtodra. Okay, no? Tanaw na itong mga key five. So, Pastor, nakita natin ang roles ng mga tatay, no, nga, which is nga very good kid in times sa ginatawag natin. Unang ginatawag nga ang pagigugma. Di, Pastor, ang pagigugma sa kabataan, enough na nga maintindihan ang sitwasyon man sa isa. Nga hindi kita magbutang sa ginatawag nga favoritism. Kaya ti may ara ka ginatawag nga ideya mo. Kaya ang favoritism nga ginahambal, Pastor, do kabudlay, gitbalang nga, like for example, natabo sa kay Isaw, kay Jacob, no? Si, grabe, no? Ang resulta nga si Isaw, do na sit aside sa ginatawag nga ginatawag lang a bit, nga pagpakamaayo. Si Jacob yan noon ang daw na exalted sa nakita naton dere kay bangod si mismo man si Rebecca. Abot ko nga ang do ay ang pagigugma niya kay Isaw. Ara lang kay Jacob. Ti si Jacob ti siyempre yung nakita naton daw balay noon. Ti si Isaw ya daw hurong kay ti permiso iya sa latagon mo. Ti amo na mga key five, no, sa aton. It was really a good experience sa panatabo kay Rebecca. Nga kung paano nga sa diin na boost man si Jacob kag daw nali aside si Esau. So ibo nga sa ginatawag nga favoritism. Kag ang amay dapat man, no? Nato

0: Oo.
1: Matagaan siya sa eksaktong outlook sa kabuhi. Kaya
0: Oo.
1: kisa nga ito nung naunan, di mano ka lang imuyaw, tan mga utob niya, kauyahan na ano ka da.
0: Oo, kaya kisa daw, ang imo man ba lang, hindi mo man upunggan. Siguro ang tanang niya nagapamati, diri, actually mga ka-K5, no, may mga weakness man kami. So, it's very good gid nga na tackle na to, diri, bilang isa ka-father, nga our responsibility to teach our children to love God and His Word. Di dapat, pastor, kung magtudlo ang isa ka-tatay sa pagigugma sa Diyos kag iyang pulong, dapat ang tatay may ara gid nga relasyon sa Ginoo.
1: Correct, correct, correct.
0: Oo. Kaya ano man itudlo mo, Abi, about love of God? Kag ang pulong niya, kung una, ang tatay, why man sang relasyon dira sa Diyos, kag importante gid. Oo.
1: Correct.
0: Kag hindi man pwede, pastor, ano maging resulta yan, pastor, in vice versa. No, kung pananglitan, ginatudloan naton ang aton mga kabataan, pero ditso pitik, sang tudloan naton on how to love God and also to the Word of God. What would be the effect, by Pastor Ben?
1: So, bilang isa ka amay, importante nga ikaw nagahatag sa pagtamod sa imo responsibilidad sa imo puluyan. Halimbawa, ang isa ka nasyon, kinanglan sang presidente.
0: Oo.
1: Ang isa ka siyudad or banwa, kinanglan mayor.
0: Oo.
1: Ang isa ka probinsya, kinanglan gobernur. Ang kumpanya, nagakinanglan sang manager. Just like also sang isa ka panimalay.
0: Correct.
1: Nagakinanglan sang isa ka amay. So, siguro, hindi man gid masiling natin nga kung imo mang itudluan, kagatagaan pagtamod, imo responsibilidad. Hindi man natin gid masiling nga 100% perfecto ang pag-implementar, but at least, ang pinaka-importante is, may makita nga ihimplo o kung pagtulunan, mabatian kabataan, na ano bala ang dapat nila himuon. Just like, for example, bisan magambal na lang.
0: Oo.
1: Pag-abot sa eskwilahan, masiling abi nga, ti, hindi ka malipat karon na sapon, hindi ka mo magpakagabiha kay budlay bala ang dalan. Ti, that's one thing nga makasiling ang bata nga eh. Statay gali lulat sa akon.
0: Sa insyakto lang, oo. Kag eh, laingali ang dapat ang maging version ta, masiling hindi ka magpakagabiha, pagkagabi ka gani, lagapak ka gid sa akon.
1: Oo, okay, sa amin, mga time nga, hindi sila ka pa balo, nagagabi ka na abot, hindi ka nagalin.
0: Pero ti pastor, ang ibalik na tumlang punto takagina, nga importante gid sa isa kamay, nga may ara gid sa nga relasyon sa Ginoo para paglit sa iyang kabataan.
1: So, una-una, importante nga may ara ka relasyon sa Diyos kay because ining aton la kabuhi bilang isa kamay, hindi man ni perfecto mo kita mismo ka kinanglaman kita kaalam kagaydan sa Diyos.
0: Correct, correct.
1: Ti, ang wise nga at amay, He will always look from the scripture and a direction sa pulong sa Ginoo paano ya ilid ang iya mga kabataan o kung panimalay. Pero kung wa ikaw relasyon, din ka makadto.
0: Wala. Correct, no.
1: Pero kung ikaw may ara ka relasyon, meaning gin kabig mong imo kagalingon, wala nga, hindi man ikaw nakibalo sang tanan, but you need wisdom from God. So muna, unagid may relasyon ka. Ikadawa, because at the same time, ang imo kalaga kinanglan man siyang kaluwasan.
0: Oo.
1: As what the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God.
0: Correct.
1: Kung ang tao, ay ganit niya makita ang iyang kaugalingon, ang iyang sayop, anong itudlo iyang kaayuhan sa iban?
0: Oo.
1: So muna, importante ang getawag na personal relationship with Christ. Ang pamangkot, paano kita makaangkon sa relasyon kay Kristo?
0: Oo.
1: Una, kabigay imo kaugalingon ng isa ka makasala. Ikadua, bato na si Kristo nga imo manluluwas. Ikatatlo, pangayo pa sa ilo sa imo mga sala dira sa Ginoo. Kaya nga man, si Kristo nagsiling and I give unto them eternal life and they shall never perish. Kaya nga man, ang impyerno matuod kag ang kamatayon mag-aabot nga wa naton mahibal-an. So muna nga ang gusto sang Dios nga kita makapreparar. Ti muna, a prepared father is a father with a relationship with the Lord Jesus Christ. So I hope, kung isa ikaw kaamay, kabiga si Kristo nga imubugtong kag personal nga manluwas, kag that is the only treasure and the legacy nga mabili mo sa pamilya for eternity.
0: Wow!
1: So, thank you and God bless you.
0: Amen, mga K5. No? Ti, karon ano pang inahulat naton to produce an, excuse me, an influence sa mga kabataan nga mabutang naton sa labi na sa palibot na to, no? So mga K5, salamat gid kag Happy Father's Day.

Mayong hapon mga kauturan. Malipayon nga adlaw ngayon upuway. Ang pagpakamayo sa Diyos manginyara sa inyo sa sining kahaponon. Salamat sa iyang dakong gugma ginatag sa aton. Ang Diyos nangin maayo sa tanan. Sa sining hapon mga kauturan, isa naman ka dako nga pagpasalamat ang aton nga langkon is because magatuo naman kita sang bilidon ni pulong sang Dios. Takna karon nga sa diin kita maga talupangod sang iyang kaayo. Yari kita makuturan, yari kamo nagapamati sa aton nga programa diri sa K5 News FM. Nagapalag kita takna alas 3, tubtob alas 3 e media matag Sabado sang hapon. Ang programa nga inyo ginasunod, ang programa nga ginakalanggagan, nga matunaan naton ang pulong sa Diyos pinaagi sa programa nga ginatiguluhan, Health and Bible Expose. Health and Bible Expose, mga kuturan, ang inyo alagad, ang inyo regular host sa sininga programas, si Brother, si Kaki 5, Ray Herrios. Mga kauturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gig kamo sa sining aton pagtuon sa sininga hapon. Sa aton mga kauturan dira, ngayara sa ayan sa inyong nagkalain-lain nga namtangan, sa mga nagkalain-lain nga mga markets, sa nagkalain-lain nga mga duog nga sa diin kamo nagapahuway sa inyo puloyanan, ang iba nag-travel along the way, halin pa sa inyong ginalinan, pakadto sa inyo pagkakantuan. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, ngayari ka mo sa gihapon nagasunod sa aton nga programa, sa aton mga abyandera, mga kuturan aton, ngayara sa tagsa-tagsa ka mga iglesyahanan, sa ilang mga kasimbahanan, welcome na welcome gi ka mo sa sining aton nga programa. Hindi ka mo mga kuturan malipat, aton initunog-tunogon para aton mga kauturan, mga kabyanan aton sa palibot, makabati man sila. Sa aton mga kauturan, mga classmate na kon sa Lamp Missionary, okay, sa Lamp Missionary diri sa Negros Occidental Conference, ang Layman's Advanced Ministerial Program. Welcome na welcome gyud kamo mga kuturan sa atong program. Ato balang bag-o nakabaton sa mga radios sa pangatag ni Brother Jean Paul Ineroso. Aton ini makuturan gamiton, ha? Gamiton aton ini parang makuturan aton sa palibot, makabati man sa sining aton nga pagwaragwag sa mayong pamalita. So makuturan, welcome na welcome gyud kamo. Salamat sa pagpakamayong ginatag sang Dios sa aton nga CEO Doc Romel Oy nga padayong kita naga gamit sining istasyonan o kon sining frequency nga ginpakamayo siya kay siya ang naging instrumento nga makapalayag kita sa kahanginan. Subok man sa iya makaobdanan diri sa aton nga technical, salamat nga magpadayong kita sa pag-share sining pamalita. So makuturan sa sining hapon, tungod gamay lang aton nga tinion, ginahingyo ko ang tagsa-tagsa ninyo kaugalingon to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo. Salamat sa imong gugma, balaan kagalandon nga namon nga Dios sa sining balaan nga adlaw nga nagbuhay sa sining kapunon. Iyari kami nagadangop sa imo atubang, nagahingyo nga ang pagidait sa langit ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon. Ikaw o Diyos, magpakamayo sa sining imo makatawhan nga nagpamati karon sa sining waragwagan, K5 News FM. Bidisyon ni sila o Diyos, kag ihatag sila ang kahayag sa mga pagtulunan nga magdulong ini sa pagkilala sa sibo sa imo, kag pinaag ang kung paano ang imo bugay ginhatag nimo sila. O Diyos, pakamayo ang tagsa-tagsa sa among karon, kaya ginahingyo namon ini, mabaton ang imong kaluoy, ginampo namon ini, pinaagi sa ngalan sa imo anak kasi ni Jesus nga among paso na maluwas. Amen. Amen. So mga kuturan, sa aton pagtuon sa sining kahaponon, yari na kita sa ikalima kabahin sa aton nga pagtuon. Kung inyo dahibas isairan mga kuturan, kung nasunod ka mo sa aton nga programa, ang aton nga main topic, ginatiguluan siya about salvation. So ang aton discussion, we focus on the topic under sa subtopic sa salvation. Ang number one, yung gintunan na ang tawo nagkakinanlan sa kaluwasan.
Second topic naton nga si Kristo nagkaris sa sini nga kalibutan. Anong tinuyo? Ginto sa bata na makulturan pinagi sa pagtuon naton. Gintunan man naton diri ang about repentance and confession. Repentance kag confession. Kinala nun ini sa ginatawag nga kaluwasan. No? Gintunan taman sa nagligad, gintunan taman ang nanungod sang naluwas kita pinaagi sa bugay. No other name above heaven nga magamit naton. Isa lang ang kaluwasan nga ginatag sa aton. Ang aton pagpangabudlay, hindi ni makadulong sa aton sa kaluwasan. Kundi ang kaluwasan, libre nga ginatag sa aton sang Diyos pinaagi sa kay Ginoong Hesus. So, sa karon makuturan, ato naman tunan. Yari na kita isa ika lima kabahin sang aton nga pagtuon. About salvation, salvation ang aton nga topic ko makuturan. Under sa subtopic, ikalima sa salvation, ginatiguluan sa the new birth, ang bag-o nga pagkatawo. Okay? Bag-o nga pagkatawo. Amo ni makuturan ang sentro sa aton nga pagtuon. Gani makuturan aton initalupang doon. Sang ang Diyos nagtugas ang tawo sa ginsuguran, nagatag sa iya sang kabuhi. Kag kita makuturan na kay sayod sa ato yon sa ato yung pagtuon nga ining tawo maangkon ini ang kabuhi nga walay katutuban as long hindi niya ini pag supakon, hindi niya pag utdon ang iyang koneksyon sa iyang Ginoo. Aga ini nga kabuhi iyagin maangkon apang sang si Adan kag si iba nakasala nagsugod ini ang ginatawag nga kamatayon. Take note, ang kaaway, ang yawa, nagsiling, ano ganing ambas ang kaaway, nga nagambal bala ang Diyos nga hindi kamusara magkakaon sang mga bunga sang kahoy nga makitaan diri sa hardin sang hidin. Ano siling ni iba? Nga ang Diyos nagambal nga sarang kami makakaon sang tanan nga bunga sang kahoy nga makitaan diri sa hardin sang Eden, except lamang sa isa ang kahoy nga napahamtang dira sa hardin tunga sa hardin sang Eden sa pagkilala sang maayo kag malaot apang ang kaaway makuturan kun atom dunduman nagsining siya nga hindi ang Dios nga kun sa tinion nga magkaon kami sing bunga sang kahoy mano kamo niya hindi ka mo mamatay kundi mag-abri ang inyo pangunahuna kag magmangin Diyos ka mo ang paglinlang sang kaaway sa tawo. So, kinalan ini nga tawo para maangkon nila ang kabuhi nga walay katapusan, kinalan sila matao liwat. So, amo ni makuturan nga pagtuon nga naglabot sa kadam-an gid naton subong amo ni pagtuo. Kalabanan, kadamaan, o kung do halos ang tanan ng mga nag-claim to be Christian, amo gini ang pagtudlo. Siling makuturan, si Ginoong Hesus nagkaris sa sining kalibutan. Siling sang John 14:6, nagsiling siya, I come that they might have life. Siling sang John 10:10, sa last part, ini makuturan, nagkari ako para sila mag-angkon sang kabuhi. Siling man makuturan sang John 14:6 sa first part sini, nagsiling niya, sa first part siling niya, Father, he said, I am the life. Si Kristo nagkari siya para ihatag ang kabuhi. Kanagamba siya nga, siya ang kabuhi. So, ang eternal destiny sang tao nagadepende ini sa Dios nga amo ang ginhalinan sang kabuhi. Okay? So, paado ano ka importante ining bag-o nga kabuhi nga ginambal diri kun aton basahon ini sa John chapter 3 verse 6. Abi basahon ato makuturan. Sa John chapter 3 verse 6 nagasugid sa aton. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Okay. Nag-stack up ako niya ko na.
niya. John chapter 3 verse 6, abilan taon na ton. Ay, diri ko makanto. Hindi sa mag-open, diri ko makanto sa piyaki. Hindi ka mag-open, abi mo, hindi ko katultol. Ang kaaway, kapangita mo kuturan sa pamahagi. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Siling niya, 3 verse 6. 3 verse 6. Siling niya makuturan. May bulpik ka, kapapil ka ng kuturan. Leo, kulista na lang para nga may ara ka mo na nga giya. Siling niya, 3 verse 6. Ang natawo sa unod, unod. Kag ang natawo sa espiritu, espiritu. Siling sang 3. Siling makuturan. Sa sugdan sa 3. Siling niya para maskwan. 3 to 6. Siling siya. Si Jesus nagsabat sa iya. Sa pagkamatuod, sa pagmatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawliwat, hindi siya makakita sang ginarian sang Diyos. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sa sang tao kung siya tigulang na? Makasulod pa bala siya sa makaduwa sa tiyan sang iailoy kag matawo? Si Jesus nagsabat sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matao sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ganarian sang Diyos. Ang tao, ang natao sa unod, unod kag ang natao sa espiritu, espiritu. So kasugid mga kuturan sa aton nga gintunan, nga ano gani ko, no? Nga ang new birth experience, ano ni siya? Amoy siya magdulong sang pagbaylo halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Mabasa tanong mga kuturan sa John chapter 5 verse 24 nga nagasugid sa aton. 5 verse 24 kung aton lang tawon. Sili niya, sa 5:24 sang John nagasiling. 5:24 nga nagasiling. Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagapadala sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. Indi siya pagukman kundi maglaton gikan sa kamatayon, maglaton gikan sa kamatayon, sa kamatayon pakabuhi. Mag-transfer sa makuturan siling sa balaan ng kasulatan. So, gasugig gali makuturan sa aton ang balaan ng kasulatan nga, ano ko no? So, ayad tong mga makasasala nga naginurso sa ilang mga sala, magsugod na sila sa tinion nga ginbato nila si Kristo, magsugod na sa pagbaylo ang ilang, magsugod na ang ginatawag nga eternal life. Eternal life. Ano ni makuturan eternal life? Siling sa iban. Siling niya, kinabaton ko na ang eternal life, kinabaton ko na si Kristo. Ano man makuturan? Makuturan, may dutay lang kita nga pagapaatag diri. Ang eternal life nga inabal diri, this is an assurance, kinabaton na natin ang ginsugdan sang eternal life nga inabal si mo, nabaton mo na ang saad. Saad makuturan? Sini si Iban, hindi ah, nabaton ko ni Brother Ray ang kabuhi nga wala katapusan. Makuturan siling ko, di kayo nabaton mo na ang kabuhi nga wala katapusan. Hindi bila, hindi ka na mapatay. Nga huwi, kinabaton ko na, nati pat, siling ko, patyon ta ka bisubong. Oh, patyon ta ka subong. Mapatay ka hindi? Mapatay eh, kagin patay mo ko mo. Uti siling mo, nabaton mo na internal life. So, makuturan nga siling siya, the new man is created in righteousness and true holiness. Sining sa Ephesians chapter 4 verse 24, meaning true righteousness. Gintuga ka na sa nabato mo na sa nabato mo si Kristo, pinagi sa Santo si Batismo. Ano ka na? Nanginbago ka na nga tao. New life, new created being ka na. Agang imong kabuhi. Ang kasiguruhan sa kabuhi nga walay katapusan imo na angkon. Is it possible to analyze everything which takes place when a person is born again? Ano ba naman? Possible, mga kuturan, nga ang tanan, mangin iya na,
maangko na niyang kabuhi ng walang katapusan ko nangin born again na siya. Siling niya, siling sang John 3:8 aton na tawon. Sa libro sang John 3:8 nga nagasugid sa aton. Siling niya, 3:8. Ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya, kag mabatian mo ang iya tingog, apang hindi mo may baluan kung diin siya nagahalin o kung sa diin siya nagakadto. Subong man ang tagsaka na tawo sa Espiritu. Ano po siling ang mga turan? Kung natawo kita sa Espiritu, wala kita kabalo kung diin na siya halin. No? Wala sa alin. Kag pero kabalo si mga kuturan nga ina siya nanging kaupod naton. Naman na bala? Being born again is a miracle by the power of God, so Holy Spirit. So buong sang Ethiopian, mga kuturan, sa itong itohanon, Ethiopian, o kung maitom nga panit nga tawo, ang itong yunuko, nagpamati siya sa kay Pilipi nga nagatag siya sa explanation. Naton na taon ni makuturan sa libro ang balaan nga kasulatan na gasugit sa aton sa Acts chapter 8 verse 26 to 39. Nagasugit sa aton na nungod sang isa ka yunuko, ining isa ka yunuko nagalini siya sa sinagoga sa simbahan. Kagin explain dito ang libro sang Isaiah chapter 53 about the prophetic word sa mag-abot nga Mesiyas, ang mga palatandaan, ang mga naagyan, ang mga butang naangkon sang mag-abot nga Mesiyas, it is a prophecy. Apang makuturan nagasugit sa aton sa libro sang binuhatan nga ang balaan ng Espiritu nagiya sa kay Philip nga makalabot dito siya nga makadto siya kilanan magadto siya dito sa ining Etiopyanon sining iyunoko para nga siya maghatag sa explanation kag nakita iyang nagabasa ini kag nagginagda siya nga magsakay dito sa kanggan. Yan nahangpan mo bala ang imo ginabasa? Siling sang yunoko, sining nga wala ako nakahangop, sining akon nga ginatunan, akon nga ginabasa, apang kagnag siling siya, dali, upod ka sa akon, ka magsakay ka upod sa akon, samtang nagapanakaton sila upod dito sa kangga, sa karuwahi, gin-explain sa iya ni Pilipi ang tanan. Nga atong mga butang ilang ginbasa. Kung basahon ninyo mong kuturan sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid ang mga kuturan sa aton sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid sa aton nanungod sa mag-abot nga Mesiyas. Sa mag-abot nga Mesiyas kag sa mga palatandaan nabi mga kuturan, makuala ko gamay para makita nyo mga kuturan nanungod sining mga talandaan Isaiah chapter 53 mga kuturan. Kaini siya tanan nga talandaan na tuman ini kay Ginoong Hesus. Mga kuturan, 53. Sino bala ang nagpati sang amon balita kay sino bala nagpayag sang butkon sang Ginoo? No, butang ko mga kuturan ha. Arida, unahan ko diri. Sini niya. Kay nagtubo siya sa tubang niya subong nga sang linghod nga tanom kag subong nga gamot gikan sa duta sa nga kigas kag wala sing dagway o kon ka ayo-ayo nga nagtulok kita sa iya kag wala sing katahom nga paghandumon naton siya no kono maglantaw ha wala sang apiran sa gayay ni Jesus nga subong hari o kon ano wala handumon pero diri makauturan sa training siling niya gintamay siya kag ginsikway sang mga tawo natabo. Yes, lalaki nga kasubok kag nakilala sa kalisod. Hindi mga turan-lakturan ko lang. Isa pagkikipamatood. Sang pagkamatuod, ginpasan niya ang aton mga kalisod. Kagindala ang aton mga kasubo apang ginkabig naton siya nga ginpilas ginbunal sang Diyos kagin sakit. Tabo, apang siya ginpilas tungod sa aton mga paglalis.
Natabo? Yes. Ginhanog siya tungod sa aton kalautan. Natabo? Yes, mga kuturan. Ano pagit? Ang silot sa aton pagidait yara sa ila. Kag sa iya ang mga labod ginayo kita. O, sige, pagkutuan sa 6 mga kuturan. No? Tanan kita kaangay sang karniro nga nagtalalang ginlipas kita sa tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. Kag ang Ginoo nagpasan sang iya sang kalautan naton tanan, nagpasan siya sa kalautan, pasan siya, ginpigo siya. O, kag batunon maturan gibasaon na naton bilog, nagaparte ni sir ini sa mga pagpigos, pagantos aginimo nila ini kaginlubong man nya sa 9 gag ginhimo nila ang iyang lulubgan upod sa malauton kag upod sa manggaranon nga tawo sa iya kamatayon bisan wala siya magpanglugos. O makuturan, kag madamo pa ding makita naton nga mga tagnaanon nga butang nagdulong ini sa katumanan sakay Ginoong Hesus. Busa si Pilipi nag-explain ini o kung naghatag siya sa pag-explicar sa yunoko nanungod sini. Kag naintindihan ini sa yunoko, gani nagambal ang yunoko niya, ano pa bala ang nakulang? Yara na karoon ng tubig, ano pa nakulang sa akon? Pag kumbasahon na tumakuturan sa last part sa Acts chapter 8, ni akag sa katapusan nga bahing nga nagsiling sa pagtakas nila sa tubig, ginliton sa balaan nga espiritu si Pilipi. Ginkuha siya, mga kuturan, si Pilipi sa Ginoo. Ang yunoko nagbaton sa kay Ginoong Hesus subong ilang personaling malulas. Dili mga kuturan, makita naman nato ang encounter naman nanungod kay Pablo. No? Si Pablo nga sa una, Saulo, ginggiyaan sa sang Diyos, nagpakita ang Diyos iya dito sa road, sa dito sa dalan sa Damascus. Makuturan, no? Makita tana sa libro sang chapter 9. Kag samtang si Pablo nagbantala sa mayong balita, si Lydia, si Lydia was converted to Thyatira. No, makita tayo makuturan sa libro sa Acts chapter 16 verse 13-15. Sang ang jailer nagwitness ang miraculous nga deliverance kay Paul kag kay Silas dito sa jail sa Pilipay, si Paul nagwali sa kay Kristo. No, nagwali siya nanungod sa kay Kristo kag subong man sa iyang puloyanan. Kag ano sila? Ini sila nagliso, na-convert sila, nagbaton sila sa kay Kristo ang ilang personal nga manluluwas. Ano pagid? Ano din niya? Ano kuno ang mga pagbaylo? Sininga din mo, ano ang mga pagbaylo nga makitaan sa kabuhi sang tao nga ging considered nga bag-o na nga tuga o kon born again? Nasugata ako. Niya, sir, salamat lang ko kay wala na ko to nag-star sa Barangay 22. Kay wala na ko nagpariyo sa mga tao dito. Hindi man ko turat tanan-tanan na. Kay sa una may purok, may gugmaon kag pagidait. Nga purok, grabe gid ang problema sa droga. Dira na rin star, ginkuhit ako ni siling, sir, kamusta ka sir? Natulok lang ko na kapamilyar sa itsura. Tingin ko, pasinsya gina, sino gani? Niya, sir, ako tubla si Kwan, sir. Niya, galing kay bata pa kami to, sir, sa una, sa dito, kamo nga nag-operasyon. Niya, nanay ko si Kwan, tatay ko si, uy, duduman ko. Kamusta na si nanay mo, si tatay mo? Niya, sir, patay na sila nga doon. Ay, ti condolence gina. Nya salamat sir kay wala lang ko tugi star kay kaga nagborn again ako bi sir. Nano buot mi sir nagborn again nga sa una ano kay haw nya born again Christian ako
Eh, salamat. Anong born again Christian? Ano kayo sa una? Hindi ka Christian? Ni anong reliyon mo sa una? Anong yung pagtuluan? Sila ko siya. Niya, sir, kwan ko, sir. Roman Katolik. Kung di kong Roman Katolik ka, hindi ka gali Christian. Ni hindi, sir, kami diyang Christian. Muna ginambalya. So, nasubog ko mga turan sa pagpamati kay ginambal siya nga sila lang ang Christian. Siling ko, pero kung atong galitunan, ang born again Christian, ano sila nga? May ara siya nga, siling sang Ezekiel chapter 11 verse 19, may ara sa bago nga tigipusoon kay siling, I will give them one heart and I will put a new spirit within you. No, may bag-usa nga talipusoon. Meaning, kung anong kinaihaya sa una, nagliwat na, kung ano to ang kasalawayon niya sa una, wala na. Kung ano to ang paglapas siya sa mga kasuguan sa Diyos, wala na. Wala na siya gakaon sa mga ginambal sa balaan ng kasulatan nga pag mga maigko nga mga pagkaon. Wala na siya gainom sa mga pagkaon nga ginadumili sa balaan ng kasulatan. Wala na siya gagamit sa mga kahililo ng mga bulong. No, wala na siya gahimo sa kalautan, wala na siya gapanglibak, wala siya new, ano na siya? Born again, may bag-o na siya nga tigipusoon. Siling pagid, may bag-o na siya nga pangunahuna. Siling sang balaan ng sulatan sa

after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Yadong mga yara pa sa unod. Ano yung panguna-una nila? Yara sa mga butang sa unod. Apang yadong yara na sa balaan ng Espiritu, ang panguna-una nila, iyanaka-Espiritu. Kag, ining mga na-converter ng mga tao, mga bago nga tao, din nga, ang tagasuguan sa Diyos na sulat sa ila tagipusoon. Take note, mga tura na, ang kasuguan sa Diyos na sulat sa ila tagipusoon. Siling sang Hebrew chapter 8 verse 10. Sa katapusan nga bahay, kay first part itong inbasa na ito, siling nga, I will put my laws into their mind. Kasuguan sa Diyos. Wala na, Brother Ray, kasuguan. Pero siya niya, akon isulat ang akon mga palatukuran, ang akon mga suguan sa ilang panguna-una. Isulat na akon sa ilang tagipusoon, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Ha! Sorry kasi din pag-ibang kuturan, kung na-convert ka naman kuturan, kung born again Christian ka na, love for fellow men manginyara. Siling mga kuturan sang 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. Kabalo kita nga kita nag-agi na halin sa nabanaw kita halin sa kamatayon pagkadto sa bagong kabuhi. Because we love the brethren. Ha, sini pagimong kuturan sa atong pagtuon nga nagasugid sa aton nga gintagaan kita na mintinar naton ang bag-ong kabuhi. Subong bag-o na nga tumuluos ang Dios. A born Christian kila na magkabuhi sang bag-o na sa tubang ni Kristo. Kay kaangay mong kuturan sang isa ka tanom nga ginsiber na kita. Kay kun ang kabuhi naton hindi iya sang Dios, iot doon niya kita makuturan kun aton basahon sa libro sang John nga nagasugid sa aton makuturan, sa Acts nagasugid sa aton nga kung ara kita kay Kristo, isurrender naton ang tanan-tanan kay Kristo. Wala na kita makuturan sa tinion aton pasalamatan ang Ginoo. Salamat labing balaan nga Dios sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong kaluoy nga ginatag sa amon. Midisyon ni kami karon o Dios kag himoa nga amon kabuhi nga bag-o nga tinuga, bag-o nga kabuhi amon maangkon tungod ang gugma sang langit, gugma sang Dios manginyara sa amon. Salamat o Dios, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon karon. Kay ni tanang giningyo na mo bato na imong kaluoy, ginampo namon ini sa ngalan ni Ginoo Jesus ang personal luwas. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, subungan sa inyong kadasig sa pagalagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagkalatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagkalatabo nga linog, bisandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha, bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi manggid, tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha, damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak, sa siningatanan, ang Ginoo nagapaandam sa aton, kay ang iyang mensahe sa aton, huy, gising, kag maghinulsol. Hinulsolan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta kamo tanan? Dayaon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayaon kay amo lang gina niya kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita ginprotektaran ang aton baling bayad sa iya, amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pag

Musta? Sa gihapon, samtang ilipagin kita magpadayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia. Mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito dumudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Gayun din ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat, humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga atong tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo, kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog din sa kalimutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man nan siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kaya way man na mabulig. Way man na mabulig ang reklamo. Kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton din nga mga bersikulo nga baliki texts. Amo ning Filipos 2, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon. Kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amo ni ang pauna o premis ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Filipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Diyos, amo tambalon nagkabuhi siya sa dari sa kalibutan, dagway sang Diyos, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Diyos. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Diyos, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tao. Kag sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios sing mataas kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalon sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Jesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agod marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kung ano ang bilisine. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni diri ginaitoryahan, ginatunan. Anugid kadako ang gugma sang Dios nga amay. Ano kadako ang gugma ni Kristo na naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan. Sa sining Dios noon nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang amo nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3, versikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag
ang maathag nga larawan sa iya pagkatawo. Mayara siya sang Diyos nun nga pagkahalang doon pagkahimpit kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Diyos. Nahamuot ang amay nga sa iya magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Diyos. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Diyos, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Amo nang ginbasa ta sa Pilipos 2, versikulo 5 hasta sa versikulo 10, hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Diyos. Munang importante kayo, ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Diyos, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Diyos. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sang inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bugay sang Diyos, amo ang kabuhing ulit katapusan, kung kita may pagtuo, kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon, wala naghihimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gid na. Hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ambal ni Kristo, bisan tuldok na lang, or pit-pit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan, sang kasuguan, sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya, nagpasugot sa pag-antos ang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang higugma nga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangup sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel. Ano ang kabudlayan? Ano ang kalisdanan? Ano kung ano-ano na lang nga mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tao nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo.
Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan tawhanon nga kalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo diri sa kalibutan nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton maluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manuga pakitluoy isa kag gamii nga manug pangabay.

maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa.

matang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istoryahan, pwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay na katama sulod simbahan. Kay damo ang mga simba nga, magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interes, pero kung imo pamangkoton, diin ka pakadto sang makitaan mo nga sila nag-ilis nga daw, mayo man ang kamtangan tulukon, ang sabat magsimba. Paglabos sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga, kita nga tao sa aton kinagali bilang maluya, hindi kita makapulaw, hindi kita makaagwanta, biskan isa lang kauras. O, di ba laban sa Kristiyano, may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado mo na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Bernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli. Isa duha ka oras, isa ka oras kagtunga, depende sa kalayuon. Sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi budlayan. Ngaman ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gethsemane. Amo na iyang ginagwanta sa aton subong nga nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga mag-uturan, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agud nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gethsemane. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan daw wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agud ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang mag-uturan, huwag na kita sintimpo, balay nun tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sanalit kong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, pagpabait gabay, na sa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo, sa aming kaligtasan, nawa aming unawaan ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy at pamilya. At mga kawani na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay mga hinihiling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng aming financial.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3,
3: makakas mga butika.
1: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
1: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Squalin Capsule.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
14: Sporbiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka.
15: Pretonyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: Number one hit music station 101.5
23: K5 News.
24: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
25: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatubang tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
12: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
14: Muter naman.
15: Ramiro Brito.
16: Ang imong sugar, pila na lang subong?
15: 52.5 ang imong kong laboratory.
16: Ang una, pila?
15: 35%. Bilawin nyo ang blocker na capsule. Ipitibog
17: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
18: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop,
1: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw.

News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na bala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamakasal mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid ka ka papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nag tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako itama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Muter na Max.
15: Kaya lang iro ito.
16: Iyo. Ang imong at lugar, pila na lang subong.
15: 52.5 ang imong kong laboratory.
16: Ang una, pila?
15: 35 kilo. Ilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog
17: nyo. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasi!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasalutin, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: It's the best part of the day.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 Solid Supporters. Kamusta ang aton KSS? Nalukpa na ni Mister? Kung wala pa, updan si Buma Granada para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dira nga gadate-date sa kilid dalan. Hambala sinubyohon ga.
1: Isa kalupok.
0: Lokpiko ga.
1: Isa kalupok.
0: Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod.
1: Isa kalupok.
0: I-comment ang inyong hugot love song.
1: Isa kalupok.
0: Magapalupok kita sa mga love song no, mga hugot sa Sininga Gabi. Diri sa K5 hugot. Wala tanay letter sender sa Sininga Gabi ha. I-alternate na lang next Saturday naman ang hugot love letter naton sa Sininga Saturday night. Kaupod si Boom Granada. Hugot love song. I-request vlog ang hugot love song muga. Kung sa diin madumduman mong unang lalaki nga nagtiro sa im. Nagtiro sang pagpalangga. Hambal sa ako ni si Mami J. Yaw, nagtiro sang kanamiton, Sir Bom. Sana all ginatiro sang kanamiton. Salawat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dura ka mo comment sa inyong mga hugot love song. Inyong mga hugot greetings. May mga crush ka mo dura nga wala ka mo ginasapak sa mga crush nyo. I-PM la, i-comment. Hindi lang pag PM gali. I-comment lang sa ato nga Facebook live. Kay palokpan ni Boom Granada dura. Iban pa manhid-manhid pa. Pero gusto man palang gaon. Diba, Team Lupok? Sa akin nga Boom Granada Angels. Nakapresent ng Boom Granada Angels. Sa akin nga Team Lupok, ha?
1: Isa ka Lupok! Isa ka Lupok!
0: Updan si Boom Granada para sa K5, Who Got Love Lines? 7 to 9 ga? 2 hours lang ga? 2 hours ang papalupok, hindi ka pa na? Iban, lukpan mo doon ka oras, reklamo pa. Importante na lukpan ka sang kanamiton. Basta si Boom Granada, malipatan mo gid ang imong abanahon. Sir Boom, please play Naaalala Ka. Request ni Reina. Sa Reina sang Fortune Town. Isa kalupok dira sa Barangay Estefania.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Line.

Isa kalupo kay Algen Yabla. Good evening kay K5S and Colleen Cubia. Si SM Sangsagay. Ready ka na buwas kay Malakat kita sa Dibu ni Chimi Aragon. Nag-PM din sa sako, no? Isa kalupo kay si Mami Jer.

0: isa ka lupo.
1: Boom granada, palokpiman ko sa kanamiton. Si Divina. Ikaw ni Ta Divina? Ah, si Divina sang LCC La Carlota, gali yan. Isa kalupok kay Bings Dalphi and Mami Bings. Good evening, Sir Buma. Isa kalupok, done, like, and share. Salamat ah, kay Mami Bings Dalphi na ang akon nga Queen of Hugot sang Team Lupok. Si Ma'am Indang Hilado Sarada. Isa kalupok dira kay kumpare ko ah. Dira sa GK Sumaga. Sa pangarap, ikaw Boom Granada ang akon ginaalaala. Perting hugot mo gahang.

0: sa kalupok. Isa kalupok kay May Dagay. Ma'am May, isa kalupok sa imo si Tita Chimi Aragon. Advance happy birthday kay Tita Chimi Aragon. Sa tanan-tanan nga may mga birthday subong, happy happy birthday.
1: Isa kalupok.
0: Leonardo Relos, isa kalupok.
1: Isa kalupok.
0: I-comment yung mga hugot love song, hugot greetings ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod.
1: Isa kalupok.
0: Sir Boom, please play Tameme. Request ni Mikay.
1: Isa kalupok.
0: Si Mikay sang EB Magalona.
1: Isa kalupok.
0: Ari Mikay para sa imo.
2: Naman ako sa siya'y nalalaki.
3: Boom! Granada!

Isa Kalupok, good evening, Sir Bumagra Nada. Isa Kalupok, watching from Barangay Tagukon, Kabangkalan, City. Isa Kalupok, dara kay Minda Lantino, sa family Lantino. Isa Kalupok, dara sa inyo. Obdan si Boom Granada para sa K5, Who Got Love Lines. Isa Kalupok!

Sinalubong! Isa ka po kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Sir Boom, pa-shoutout kay Ruth Corporal, Corazon Ibanez, si Nunoy Gonzalez, si Nilia Cabio. Isa ka po dara sa inyo.

0: Isa ka po kay Carlo De Leon. Good evening, Sir Boom. Pa-shout out to my wife, si Ma'am Ana Dia Guapa from Barangay Takuling. Din ka mo sa Takuling, sir?
1: Isa ka lupok!
0: Mayroon dira nga pagpalupok kay Ma'am Ana. Good evening, Sir Boom Granada. Isalang kalupok. Listening live from Barangay Hill, Montilla, si Palay Sire. Kay Astrid Villarreal. Isa kalupok dira kay kumparita Astrid. Si Kumari. Gali. Kumari, isa kalupok dira sa imo. I-comment yung mga hugot love song, inyong request ng mga kanta. Ang inyong mga hugot dira. Mga hugot nyo sa kabuhi. Na gusto nyo tagaan advice ni Boom Granada. I-comment sa ito nyo Facebook Live ka K5 Bacolod. Oras sa K5 News FM 7:16. Pag syempre, inigin na dulong sa ito sa DTX Coffee Mix, mga ka K5.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok sa akon nga asawa, si Maria Jocelyn Cabaluna from Rudyard, Cabaluna. Malokpan ko na si Mrs. niya karon. Mama niya, sir, bumlokpan ko gani si Mrs. kagin deliveran mo ko extend food supplement for me. Malang pagpalupok, dra.
0: Isa kalupok!
1: Request ni Dayang Dayang. Si Dayang Dayang sang Banago. Walang kapalit, Sir Boom, i-play ina.
0: Isa kalupok!
1: Kaya gasakit ang akon subong heart.

0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay JV. Request ni JV. Sir Boom, please play Larawang Kupas. Paano ako makamove on sa tao nga ginpalangga ko sang duwa ka tuig? Ipadalab lang imong hugot love letter kay Boom Granada kay tagaan ta na advice next Saturday. JV, si JV sang sagayan.

Isa ka po kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Bumagranada. Gamonitor lang kami diri sa Purok, Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upo ang KSS member. Isa ka po kay Robert Bustamante nga gamay ang bitsokoy. Si Ronnie Erbito nga loyal kay Mrs. Sana all loyal kay Mrs. Lala ko kanini loyal. Ikaw ya loyal. Oh, so pa na sa buong loyal loyal ah. Joke lang. Si Nel Z Flores. Si Rogelio Flores. Always like and share. Isa kalupok idol Boom Granada. Salamat kita dira sa Dulao, Bago City. Isa

0: Isa kalupo kay Zandra Dizonaro. Good evening, idol. Boom, granada namit. Lobby chokoy lang na tilawan mo kag mahambal ka namit, ma. Advance happy birthday kay Ma'am Chimi Aragon from May Dagay. Sir Boom Granada, isa kalupok sa kay Nanay Feli, si Mary Joy Barcelona, si Ashley Villamor, si Ninita Delfina, dara sa Smile Village to Murcia. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives.
0: Isa kalupo kay Gina Lizadez.

0: Isa ka po kay Lucena Mendez Revillame. Good evening, Sir Buma Radio and FB. Galupok. Sana all galupok, no?
1: Isa galupok!
0: Amon ginapamatian, greet lang ang akon husband, si Randy Revillame. Belated happy birthday sa sister ko, si Malu Mendez. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!

0: isa ka lupong!
1: Isa ka lupong kay Mayet Lopez. Good evening, Idol Boom Granada Pogi. Barangay Estefania, puro kasuy. Super guwapo ka, Idol. Sa ano lang na, ma'am, sa kamera lang.

0: isa ka lupok.
1: Isa ka lupok kay Milagres Tobillonia. Good evening, K5 Boom Granada. Isa ka lupok, sa Akunbana nga si Manuel Tobillonia. Gamonitor kami sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil. Isa ka lupok, dara sa inyo. Salamat, Geda. Tobillonia family. Ay, kumpare ko, dara, Manuel. Makalabay ko, dara. Makaswing ko, dara. Dalanta ka, extend food supplement for men, kumpare ko, Manuel.

Isa ka lupo kay Ma'am JJM Salvador about team song gid ni Banahon. Shout out sa akon mga kumpare diri sa Purok, Rio Vista Village, Barangay Takuling, kay pare Ray, si Joey Retiro, kay pare ko Anoy. Isa kalupok dira sa inyo mga kumpare ko. Ah. Si Ma'am Rimya San Nicola, kamustang petsay ni Ma'am Rimya? Malukpanay, isa kalupok dira sa inyo. Si Helen Di Loyola, good evening Sir Boom, isa kalupok para sa mga bata ko. Si Inday Mi and Ronel, si Dudong, pa-request love heart. Try ni Boom Granada karon na. Request ni Kumparita Roberto sa mata makikita. Sa kalupok dara sa Kabangkalan.

Isa ka lupo kay Jewel Jewel sa friend ni Tita Chimi Aragon. Sa gaplan siya kung nasang buhok niya. Gaplan siya na subong ta. Buwas pa man ang imo nga big day.

Good evening, Sir Buma. Isa kalupok lang da sa imo. Ang request ko, sir, sa mata makikita rin na ginaplay na ni Boom Granada. Isa kalupok dira sa Victoria City kay Ma'am Angie Boxed. Ipadala niyo mga hugot love song. Request ka mo sa inyong mga hugot love song sa ating nyo Facebook Live, KK5 Bacolod. Dira ka live si Boom Granada. Ang inyong mga hugot greetings. Mga pabati-bati nyo dira sa mga crush nyo. Wala ka mo ginasapak. Ako bahala. Para sa pakon ka mo. I-comment lang pangalan niya kay look pa ni Boom Granada. Boom Granada, idol ka ni Lola Beth. Sala, all ba idol si Boom Granada ni Lola Beth? Taga-diin si Lola Beth. At taga-DSB Don Salvador Benedicto. Isa kalupok dara si mo Lola Beth. I love you. Mama chup chup. From Boom Granada. Isa kalupok.

Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Barangay Banago, kumplito ba? Amugin ni basta dah mo uyab na kumplito ang inasend nga address parang uyab ko hindi mabudlayan lamag magkagtog mangita sa location ni Kumparita Dad Boy Mendoza ngayon sa kalupok lang dara shout out Family Ligoste Alvarado sa Hacienda Felicidad Barangay Hamigit La Carlota Siri ay sa kalupok liwat sa Family Ligoste Alvarado dira sa Hacienda Felicidad Barangay Hamigit La Carlota City ang balya kong pare boom kaduwa mo gad ilokpan ha arat na

0: sa kalupok.
1: Sa kalupok kay Erlyn Gray sa Frias Vasquez. Pa-request po, Sir Boom. Lobat na ba nag-pag-ibig mo? Listening from Barangay Zone 4, Pulupandan. Sa kalupok dira sa inyo mga ka-K5 Vasquez family. Ariyo mahugot kuno subong nga gabi kag mahibi-hibi. Si Hurley Tolles paminsan-minsan.
0: Isa ka lupo.

Shoutout lang Family Toles sa Sitio Nino. Dos, Barangay Granada, Sir Boom. Taga Granada, Kamangali, Herlin, Ino Toles. Taga Granada, Mamla si Boom Granada. Nasa kalupok lang dira sa inyo.

kahit paminsan-minsan lang. Isa ka lubog! Paminsaraman blahagin pala, ga taman ka. Si Mary Ann Olvido, Tito Boom, I miss you. I miss you, abis ka nung lata ka na lokpan. Si Rowan Bilaran, ma'am, isa ka lubog si Imodera. Si Jonah Dugaduga. Isa ka lubog! Ario, para sa kilala ko, ining kanta para sa imo ga, muntik na kitang minahal. Pamatian mo gid ha?

0: muntik ka nang minahal ni Boom Granada.
1: Isa ka lubog.
0: Pero happy man ko Japon si imo ah. Isa ka lubog. Biskan may kapalangga na si imo nga iban. Si Jonah Dugaduga, good evening Sir Buma. Diri sa amon sa Hinigaran, isa ka lubog dira sa inyo.
1: Isa ka lubog.
0: Si Marian Olvido, Tito Bom, I miss you. Bopper. Si Jason Ortillo, isa ka lubog sa imo kumpare ta Jason.
1: Isa ka lubog.
0: Si Ma'am Tinina Marhen, ha, dira sa may Hong Kong, Singapore, kung diin ka man subong, ma'am. Sa Marhen sister, dira sa Lopuazo Village, Kamingawan, isa kalupok sa inyo.
1: Isa kalupok!

0: Munti ka ng minahal ni Boom Granada. Pero binawal, ano? Biniwala mo pa muna, ha? Hindi ampot, Boom Granada. Isa kalupok sa Vilaran family, isang purok maasin, Bago City.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, daw ako ginapabati-batian. Kaya monitor sa galay, oh. Pa-request saman ko, drabe. Pagdating ng panahon.
1: Isa kalubog!
0: Pero tune in, galing kilala ko. Sige, Ari, oh, para sa imo ini.
1: Isa kalubog!

0: sa kalubog.
1: Basi ya kita gintadhana, di ba? Pero kaso, kay kasal na sila kuno, boom. Pwede man na Japon magawaw. Hindi na ina, no?
0: Isa kalubog.
1: Pamatiin na lang bala. Pamati ang kanta, ha?

0: Lisa Kalupo.
1: Lisa Kalupo kay Liza Manos. Kamusta ka naman?
0: Lisa Kalupo.
1: Si Noyme Portudo. Hello, good evening, Idol Boom Granada. Si kumpare to Albert Iskanyan, nga damo uyab.

0: Tribio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3Bio.
3: Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: Mag-win niya say,
2: kagaw.
3: Kagaw. When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
2: Ang inorman.
4: Inbisig ta.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
2: niya ka. Hindi pagulat ta.
3: Hindi pagulat ta.
2: D3Bio
3: ka na. D3Bio will hunt them and kill them.
2: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pa si monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
3: Kang nami si Abidok, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kaya wala na iya contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Pwini yan, no?
2: Oo. Anong kalainan da?
3: Oo. Doon nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3Bio ka for your protection.
2: Ako mas nami nga mag D3Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Oo.
2: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
0: D3Bio.
5: Ang D3Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym ba? Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton yung energy.
3: No?
2: Gainit ka pa.
5: O gainit ka pa tapos
2: nasig magtuno ang mga pas mo. Mga sobrang atambok.
5: O mga buyon mo abi. No, ang mga kalabanan ginahandom sa ginatawa ng gym ba? Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mamakal, sumagbuti ka. Eh, mano pa ka mo? D3Bio na ka mo ah.
4: Energy ang, ako may arak ko yan.
2: No? Nanoy mo sa Raboy ah.
4: Ang namian ko gito sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromise sila. So, mo nga panahon, pandemya, sabo mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer, kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3Bio, yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patsyon ko. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan ni mo D3Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gidya si ito.
2: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kaya kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatsyag mo sa lawas, kaya kakabalo kung diin naghalin na ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Oh, right?
2: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, siminto ho niya ang tanan nga mga cancer sales mo.
4: Lago na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahil lanat ka na,
5: every 4 hours.
0: D3Bio!
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C available.

0: Franny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugasan at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka-sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kagabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
16: 1.5 K5 News.
17: Boom Granada.
18: Boom Granada.
17: Para sa K5 Hugot Love Lines.
19: Isa ka lupo.
20: K5 News FM 101.5.

0: Mm. Sa kalupok sa aton mga ka-K5.
1: Sa kalupok!
0: Welcome back. Kaupon si Boom Granada. I-comment inyong mga hugot love song, hugot greeting sa atong Facebook Live. Sa luwat na, ka-live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Princess. Magwapa kay Princess, iyang primary photo ba? Sabi i-PM si Boom Granada be sa Facebook or i-add si Boom Granada be? Tagadiin si Princess.
1: Isa kalupok!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Bornales Goles Gems. Si kumpare ko Bornales nga damo uyab dira sa Himamaylan. Banya mayong gabi, paring boma. Pag happy birthday lang kay birthday subong ni Mamang Numat Lizalaw. At ikon birthday sa akon nga ex. Damo ko bigin na palangga. Una sa kakalipatan ko na happy happy birthday lang si Molab. Sabay pang tagaan ka pa sang maayong good health, no? Enjoy your day ah. Kay adlaw mo ni subong, happy happy birthday sa tanan nga may birthday.
0: Isa kalubong.

0: Isa lupo!
1: Si kumpare ta Ramon Bernal, Sir Boom, good evening, my friend, po shoutout na ka-monitor. Gatunog ka na diri sa City Village, Kabuga. Salamat dira sa Kabuga. Ara kumida buwas. Mambakatani kami kamu. Ara kami dira buwas ha, sa Kabuga. Po shoutout na lang si Pari Alan kag sa family ni Kumari Chona nga nagamonitor man sa imo. Anong pilido ni Kumari ta Chona kay palukpan ta sa sininga gabi? Magpag-greet ka mo dahil apelido ah. Para malukpan gid blao. Salamat ta dira sa City Village Kabuga. Ni Kumari ta Ramon Bernal. Sa mga K5 ta dira sa Burgos Market, Central Market, sa diin man kamo lang bautan ni Boom Granada. Good evening dira sa inyo ah.
0: Isa

0: Kalubog!
1: Isa kalubog kay Alvi Tupa sa dira sa Himak Holod Store. Kumari ko Alvi, kumpari ko Ryan, isa kalubog dira sa inyo. Si Hurley Toles, Sir Boom Granada, paki-play. Ikakasal ka na. Si Gina Porano, si Ma'am JJM Salvador, si Ma'am Tinina Marhen, si kumari ko Marhen. Si Milagros Tobelonia. Isa kalupok dira sa inyo. Salamat gigi ko Mariko LV Tupaz. Si Anacel Aragon Rico. Si Janice Torres. Ikaw naman type ni Sir Boom. Guwapa bla kay Princess. Ang bala sabla i-add ako sa Facebook bla. Princess, bla ng edad ni Princess how? Palanggaan nyo man si Boom Granada. Ako lang permiga palangga sa inyo.

Sir Boom Palokpiliog kay Nanay Lourdes, si Rosalie, si Esther, si Lilia sa Lumina Village, Vista Alegre. May nag-send sa akin, do hindi to yung amo, ha? Hindi ka mo mag-send sa mga amo na kong program si Boom Granada. Kaya hindi nyo gawin kumabatian, lima ka sabado. Kalawa tayo sa kalupo kay Lourdes, Nanay Lourdes, si Rosalie, si Esther, kag si Lilia, sa Lumina Village, Vista Alegre.

0: Isa ka lupo. Salamat ha kay Ma'am Julie Collado dera sa Cho Collado Store.
1: Isa ka lupo.
0: Mas cute si Boom Granada sa personal, ma'am. Sa screen lang na cute, pero sa personal, a-cute. Request ni Ma'am Julie Collado.
1: Isa ka lupo.
0: Nadula ko kuno sa radyo ay si Tero Renzo.
1: Isa ka lupo.
0: Ara, sa Sipalay, naka-hook up ang Sipalay, ha? Ara, ma'am, diri sa Bacolod, ara, aga si Gabong kami sa Bacolod. Masi nag-brown out, dira sa Sipalay. Goods, 100% ang amon, diri nga signal.
1: Isa ka lupo!
0: Isa ka lupo ka kay Janice Torres, for shoutout lang sa Bana ko, Sir Boom. Si Mario Mahinay, gatanaw sa imo nga live. Na all ginatanaw ko ni kumpare ba? Idol ka ni Lola Beth Boom Granada. Mayo pa mga senior citizen kay idol nila si Boom Granada. Mga idadara mga 18, 19, 20, 25. Hindi nila idol si Boom Granada. Mga senior, importante, mga idol, no? Taga diin na si Princess Baudo Agawa naman ni Bornales Goles James, oh. Pero hindi kay yawan sa mga uyam mudara sa mga Maylan. Hindi gid kami magsawa magpalangga sa imo Boom Granada. Salamat gid sa akon nga Boom Granada Angels. Sa akon nga Team Lupok. Tingbon ta sa December, ah.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lies.
0: Diyos-otso pa lang ni si Princess Bala Sir Boom, taga-Kabangkalan. Gali.
1: Isa ka lupo!
0: Importante, hindi di siya sa isa. Diyos-otso, pwede na Princess.
1: Isa ka lupo!
0: PM is the key, ha? Niya, ako naman kita mo ba? EPM la City to Boom.

Isa kalupok kay Jennifer Gumban. Good eve, Sir Boom Granada. Good eve, KSS members. Pa-shout out kay Angela Nieva. Ramales Mafe. Arhel Mendoza. Isang Phase 2 Barangay Paraiso Reseller. Kodigali sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Available di sa akon Changi. Salamat ah, dira sa sagay. Ngita ka mo, extend kagto ka mo kay Ma'am Jennifer. Gumban. Para na ano ah, sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Kompleto da ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pakitaon nyo si Ma'am Jennifer ah.

0: Bomb Granada, i-play man ba yung ibang-iba ako kung magmahal? Perting hugot mo, Mads. Si Jonella ang bato, Darna, bo perting pangalan ba? Sir Boom, pa-shoutout sang akon forever kung may ara. Ari si Bomb Granada, kung wala may kapalangga sa inyo, PM is daki gani. Open kuya sa tanan. Mapabata, mapatanda. Mapamangkot kung bato nyo si Bomb Granada. Ah, request anay ni ano naon taw ah. Ni Laylay, si Laylay sang sagay.
1: Isang kalupok.
0: Franklin Martinez sang sagay sa kalupok dra sa imo kumpare.
2: Boom Granada.

0: isa ka lupo.
1: PM is the key kung wala ka mo boyfriend. Ah, si Gina Porano, isa ka lupo si mo. Si Mamay Dagay, diri sa Amon Sir Granada Buma. Idol ka man sa mga senior. Kisa ginahambalan ko nila, wala ko kuno sila ginapagrit. Kaya lang makatime si Boom Granada kay makagto ko dira sa Barangay Mansilingan. Actually, perme ko dira gapahilot. May gahilot dira sa akon.

Isa kalupok kay Jovia, kay Ma'am Cecilia Banzon dera sa barangay Mandalagan. Isa kalupok dera sa inyo. Si kumpare ta Franklin Martinez, Sir Bumayong gabi. Salamat gid Franklin Martinez.

0: isa ka lubo.
1: Si Mami Rosie magbanwadra sa sagay. Mami Rosie, kamusta ka na? Doon nakalimtan mo na si Boom Granada, ha? Si Joy Gonzalez Magallanes, ang gwapa man si Ma'am Joy. Oy, isa ka lubo, dra si mo, ma'am.
0: Isa ka lubo.
1: Kamusta, Sir Bandera Boom Granada? Friend kami sa isa ko ka-account, Bandera Boom Granada. Okay lang ko, ma'am. Acute Japon. Joke lang. Si Princess, good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Tita Liza Manos. Kamusta na si kumpari ko, Ernesto Ramos?
2: Boom Granada. K5 Hugot.

0: Isa ka lupo!
1: Si Mario Mahinay, wala na iban, ginapamatian. Dito, K5 lang gid sa Bandayan. O sa Bandayan sa CL. Bandayan sa Purok, Badyang, Barangay Sumag. Salamat, Barangay Sumag.
0: Isa ka

0: isang kalupok!
1: Isang kalupok kay Darlene. Guwapa sa mga ga-join blas sa aton nga live subong. Mga guwapa. Si Liza lang goro ang, you know. Si Villa Escamos, isang kalupok si Imo.
0: Isang kalupok!
1: Sa hindi ma-play ni Boom Granada, pasensya na ha. Kaya iba niyong mga kanta, wala gin butang ni Itan. Joke lang ah. I-try ko ang ma-play naton sa sininga gabi.
0: Isang kalupong!
1: Importante, nakasulod. Nakasulod ka mo sa live.
0: Isang kalupong!
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Laudla.

0: Isa Kalupok.
1: Isa Kalupok kay Ma'am Cecilia Banzon, kay Ma'am Indang Hilado Sarad, si Zilia Velchez Escamos. Kamusta ka naga, Zilia?
0: Isa Kalupok.
1: Princess, wala ito kin-add ni Princess sa Facebook pa.
0: Isa Kalupok.
1: Boom granada. Mula na Princess, ang ako ng photo naka-blue ko dara. Tag sa likod ko logo ka K5.
0: Isa Kalupok.
1: Seafood siyang to, isa kalupok dira sa Hinigarana.
0: Isa Kalupok.

0: isa ka lubog.
1: Po shout out lang Galia Idol Boom Granada nga ako niga si Leia Matarong gabi-hibi ko nung subong si Leia si Comfort Takaga

0: isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Estela Tayab, kay Leslie Along. Happy, happy birthday kay Tita Gina Tenerefe.
0: Isa kalupok!
1: Kay Alma Mansalon. Good evening, Sir Buma. Isa kalupok dira sa inyo sa Bonifacio Extension, Lagasan, Bago City.
0: Isa kalupok!

0: isa kalupok!
1: Isa kalupok sa mga kabataan ni Ma'am Alma Mansalon, si Jude Art, si Jude Alton, si Jade Colleen, Mansalon family sa Bonifacio Extension. Good evening. Abaw, hambal ni Janice Torres kag ni ano ni Princess Kumari Kuliza. Paubaya ko no ang ila request para kay kumpare ah. Ay para gali kay Kumari Kuliza, ni kay kumpare ko gali. Kaya naka-move on ako nung si kumpare ko.

0: isang alupo.
1: Sir Boom, happy birthday sa kay Ma'am Gina Tenerefe. Isa kalupok sa K5 University classmates.
0: Isa kalupok!
1: Si Mami, si Mami. Si Ma'am Chuli Culiado, ya. Ano na si Ma'am Chuli, gani, nga grupo, yamahan.

Oras sa K5, 8:43 ha. Balon si Mister, mag-inom siyang Extend Food Supplement for Men. Before mag magsulong sa gira, dapat naka-Extend Food Supplement for Men. Ari nga kantaw ha, para kay ano, kay Liza Manos, Janice Torres. Sana kahit minsan. Request ni kumpare ko. Hindi ko napag-mention kung anong pangalan ni kumpare. Basta para ni sa imo, Liza Manos.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Alma Mansalo. Number one gid kami na taga-subaybay sa programa mo, Sir Boom Granada.
0: Isa kalupok.
1: Salamat gid kay Ma'am Alma. Please play the song Akin Ka Na Lang. Next song tana, Ma'am.

0: sa kalupok.
1: Si Mami Je Sangsipalay, isa kalupok dira sa inyo. Si Darlene, hello kay Darlene ha. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Boom, granada. Perting hugot mo ga. Si Ma'am Tinina Marhen, magpuli ko surprise para hindi siya makahanda sang extend. Ati kayo dumay, uyab naman na gina upod-upod ko na hapon, mag-out ko sa station, kita ko na. Duga holding hands na. Kundi loyal ang partner nyo, bulagi ah. Ari pa si Boom Granada.

0: Isa Kalupog!
1: Isa Kalupog kay Ma'am Ninette Marquez. Good evening kay Ma'am Ninette Marquez.
0: Isa Kalupog!
1: Nabal ni Liza Mano, salong kaserbom sa pagpuli. Ikaw yung maghalong, magpuli. Basi malukpan nga naman si kilala ko. Halong kaya magpuli yung kilala ko. Basi bala mag... maghampol naman ang kilala ko, haw. Si Ma'am Melvi Tupas, ah, dala sa Himacolod Store.
0: Isa Kalupog!
1: Si Ma'am JGM Salvador. Si Ma'am Dinina Marhen. Isa Kalupog!
0: Isa Kalupog!
1: Sa akin nga Boom Granada Angels. Miss Chona Zapata Barco. Miss Ron Smart Torillas.
0: Isa Kalupog!
1: Dala sa Ron Spattery.
0: Isa Kalupog! Akin
1: ka na lang. Ka-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Pwede ka mo dira ka-request ang inyong mga kanta. I-comment lang ga.
0: Isa Kalupog!
1: Dan si Boom Granada para sa K5 Who Got Love Lines.
0: Isa Kalupog!
1: Pagbugtawa sa aga, timplahan si Missy isang DTX coffee mix. Inyo kabataan pa imnon man sa Mighty Sea. Simpo subong gaulan gainit para layo sa masakit. Hindi bala magmasakit dahil inyong mga kabataan. Dapat naka Mighty Sea na. Si Mister layo. Layo pa lang ano na. Gakiang-kiang na kuno ambal ni Princess. Pem noon si Mister, ah. Ano na bala? Latoy na kunong talong. Pem noon si Mister sang extend food supplement for men.
0: Isa Kalupog!
1: Anong ambal ni Princess nga? Ah, layo pa lang. Malukpan ka na. Isa Kalupog lang daw kay Princess, ah.
0: Isa Kalupog!
1: Ari naman ka mo di Janice Torres, ah. Si Mark, ah. Si Rodel Babor. Isa Kalupog dira sa inyo.
0: Isa Kalupog!

0: Isa kalubog.
1: Si Leslie Along Kapangita, boyfriend.
0: Isa kalubog.
1: Ni PMA, ano lang, i-comment lang ang inyong account dira kung gusto nyo ma-contact si Leslie Along.
0: Isa kalubog.
1: Kay si Leslie Along, naghatag sa inyong cellphone number.
0: Isa kalubog.

0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kay Franklin Martinez, ha? Kay Tita Chimi Aragon, advance happy birthday.
0: Isa Kalupo!
1: Ara kami dara buwas, kay Eds Nia, Isa Kalupo ka. Dara sa barangay Villamonte, sa family Oberas, dara sa barangay 26.
0: Isa Kalupo!
2: Parang kailan lang ang mga pangarap ko.
0: Isa Kalupo!
1: Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiluya, sa paghatag opportunities. Nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga mikropono.
0: Isa Kalupo!
1: Sa technical side, ka-K5 Chief Tech. Renz Alcantara.
0: Isa Kalupo!
1: As nasa dasun naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada.
0: Isa Kalupo!
1: Dari lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City.
0: Isa Kalupo!
1: Kag sa bilog nga Pilipinas.
0: Isa Kalupo!
1: Ining K5 News FM 101.5.
0: Isa Kalupo!
1: Mayang gabi, Pilipinas.
3: Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrede kaka, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
11: Relax ka. Mo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang ni carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
0: Ano ba yung interval?
16: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
20: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
20: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
17: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
20: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
17: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
20: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
17: Bawa.
20: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
17: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawa lantaw ang prognosis ng kablatian?
20: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imulawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, ang mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir JP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugard sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
2: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
2: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
21: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
21: Masalwikan.
2: Epektibo.
21: DTX 500.
2: DTX 500.
22: Yan na mag-asok.
23: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
23: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
22: Magduha pa kasi mana.
23: Sabi niyo pag-inom?
22: Muntag og happy eh.
23: Kapila naman yung sugar ni Moron?
22: 126 na lang.
2: DTX 500.
24: Informasyon sa ikayong lawa.
17: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto ng pa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
20: Nakatry ko to?
17: Oh, mapatay ta to.
20: Puro gigwa niya.
17: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages. Talagsa, kagmahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
20: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
17: Siyempre.
20: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-Sugard sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
25: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
3: Pulaw
25: ka. Para sa mga ano no,
3: call centers,
25: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So, may mga pagtuon no nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
20: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C, or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C, or Pure C.
4: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica Deo Fresh kag
20: siyempre
17: DTX
20: Beauty Soap, pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
3: Wow, champion.
20: Mas pinanami nga habon.
3: Gina-upgrade nga
20: habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
17: So ang
20: gaya pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
17: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag-take note, ha? Mas hamot, no?
25: masamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP no sa
20: after sila maligo Sir Kevin importante gid ya nga naka swipe swipe
1: oy mga swipe yes, santo ka yes, swipe okay na
25: kay nakalagaw-lagaw man ta sa
20: laksun may na English gamito swipe swipe alaala ilonggobi in nakanusnus lang ko nakagamit ka mo klinika Dio Fresh.
25: Yeah, Klinika Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
20: dabo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
25: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sa pag-itom sa imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
1: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi kuya Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
20: hinugasan. Coffee.
1: Yes, hinugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin.
25: Yes, nami gidya duksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
20: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
25: Kaya may chia seeds,
20: sigurado,
25: no?
20: Sigurado maniwang.
25: Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
20: may kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, natural, halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
25: Stevia.
20: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio, kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
1: ipuga na lang
20: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka nagahubin ka nagainom ka bulletproof kaya hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
25: Yes, D3Bio is very effective no, may ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sa aton lawas into monolaurin. So, muning nag-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So, kung may ara ka mo yung blue budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX Coffee Mix
1: Pero
25: Premium.
1: Pero kung general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
20: extend.
1: Ginabubod niya, extend ang iya kape.
20: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
1: Wow, DTX liniment.
25: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
1: ang palangapon nyo, mga
25: kakas na. Liniment, no?
20: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
9: Bahamot pa bala.
20: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iyang partner.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule.
17: sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
25: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
20: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika ni Tribayo Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog, kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
25: o
20: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
25: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio muna.
12: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Visio.
13: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong kanami sa akong paminsari.
12: Mighty C, mapalit.
0: sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bayo. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bayo kag damuon. Ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bayo kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
25: Kay iban daw na luudan.
18: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bayo ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
1: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ining pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas, ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
18: Adlaw-adlaw agi.
25: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pagin swish-swish sa imo nga baka gin palabay mo sa imo tutunlan kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no. So let's say bi sa aga wala ka pa kapamahaw,
18: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
25: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
18: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
25: Oh, ang imo nga buyon.
18: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
0: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: bio ang D3 may physio may D3
25: virus fungi or parasite
18: or parasite.
25: So kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani antibiotic, kung virus antiviral, kung parasite antiparasitic, kung fungi antifungal. Ti ang D3 bio, ang klinika D3 bio is 4-in-1.
18: Mm-hmm.
25: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
18: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya ng apat yun sa klinika D3 Bio.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang. Puan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hilana,
1: sipon, kagubo,
0: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
0: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
0: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
0: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
1: ang D3 Bio,
0: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
0: yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: DTX 500.
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka balatian,
0: i-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
1: DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatubang tugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Squalene Capsule.
15: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: 101.5 K5.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa
6: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, ang papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
14: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number one, hit music station, 101.5.

0: Bio.
1: Ang T3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: DTX 500.
1: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
1: Mababaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Sporebiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag Clinica Sporebiotics ka.
12: Bretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: 1.5 K5.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano kayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa naka-discussion ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay, damo na,
6: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson, kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian, adoksang mga tigula nga tao, wow.
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals, kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
2: Lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permitins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan. Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na areo guba na ning kan piston ni, piston ring ni wala na ni no. So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
2: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
6: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. Mm. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: Epektibo!
5: Aramis!
7: Whoa. DTX 500!
5: DTX 500!
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawa.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito ang mga significant health issues, kaangay sa ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
2: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya DTX. Maamang,
2: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: So isa sa mga problema sa chan Sir GP ngayon, usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis, o kung paghubag sang appendix, bala?
6: Biktima mo na.
10: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
11: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation, and basically,
12: masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
6: Naglupok na.
12: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MITC adlaw-adlaw. Mm.
6: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
12: O kampiyon.
6: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
13: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
14: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
17: Ilan itong score ganit?
15: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
16: Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
14: DTX 500! Mighty! Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City,
21: atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City,
22: Ernai Street,
21: fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
12: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
6: Gamit ka sang DTX 500 beauty
10: soap. Oy, detail ka ba din beauty
24: soap? Hindi pa size kanyang beauty, do ka?
6: Uwa.
24: Beauty?
10: Kung pa beauty?
6: Gindugangan ang ingredients.
24: Ano ba ingredients? Nga beauty. Kay kakulang, abi kung dito, lang, no?
12: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
6: imo skin, na beauty yan.
12: Beauty
6: kagwa. DTX 500 beauty soap. Amo na itong bago nga gamiton. In-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
12: Clinica Dio Fresh.
6: Clinica Dio Fresh. Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
12: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
6: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
12: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX
24: coffee mix.
6: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, oh, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh.
24: Mm-hmm.
6: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
24: Stevia sweetener.
6: Oh, the healthiest coffee in the world.
24: Oh, ang bagay. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
6: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
24: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
6: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo.
24: Oh.
6: Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
24: Butang.
6: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
24: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamo ng amon nga oil,
6: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
24: Pagkakada ka.
6: Amo na to isla na nga muna isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment. Batayan nyo ha. Kay
10: upgrade nga liniment.
6: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
24: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
6: Mm-hmm.
24: Oh. Healthy Carabao. Circulation. Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
6: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
24: Ginakadlokan na.
6: Ha?
24: Ginakadlokan o ginapangita.
6: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
24: Ginapangita.
6: Budlay ng ginakadlokan.
24: Extend Food Supplement. O, kampiyon. No? Monster manoy. Monster manoy.
12: Feeling young. Performing young, kasi extend.
6: Feeling young, performing young.
24: Alright.
6: Wow, grabe.
23: Informasyon sa ikaayong...
24: Ako ka na gali, engineer.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
23: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Docramil?
6: Ti dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin pagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namo ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
24: Hindi siya kapadamo.
6: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
24: Kung makasulod?
6: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
24: Kaya gyap.
6: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
24: Oh, okay, why ka na tumar
6: dito? O kayo nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod gin siya, no? Si Byros. Paggawa ni Byros, patay man.
24: Patay gyap.
6: So, amo na kapirmi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, sir boy, every 8 hours inumgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya Byros, ha? Nga iapat yon tanan nga kagaw sir boy ma virus man ma bacteria man ma fungi man ma parasites man kayang kaya nga patyon ni di tribayo te biskan may HIV ka pa adlaw adlaw lang inom may promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV mga tibihon kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas
24: kung ikaw bisyohan ano nga tabo gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika di Tribayo. Ang nami gid sa Klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
6: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
24: Layo ka mapatay, kakugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang di tribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, ga-klinika di tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika di tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio, Physio, Physio, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
24: Gusto!
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica di Tribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica di Tribayo.
12: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica di Tribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa di Tribayo, ha, sa Clinica di Tribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX premium, gimutangan mo sa duwa ka di Tribayo, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX premium lang kagimpugaan mo sa di Tribayo. Kaya may isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
10: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica di Tribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica di Tribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa nga di Tribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusog na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
24: binder
6: imo tiyan.
12: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
12: Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
6: Sa mga gusto nga gamay, gusto raw magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
10: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica di Tribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin.
6: Ay, mo dyan?
24: Hindi ah, para dasig man mabusog, di mong tulok sa iban.
10: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica di Tribayo ka kadadlaw.
24: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take di Tribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
12: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica di Tribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica di Tribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica di Tribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica di Tribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica di Tribayo ka.
0: This D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nag tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubong ako na cholesterol levels manitan.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
14: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, mustabo lang agabi pre.
15: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubon na presyo.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.

0: That song was brought to you by DTX 500. Stress ka ba buong araw? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapit.

0: bibit. Mas masami ko bina-allergy. Mas kaya magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka-sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y taman nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kagabi pre?
11: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
18: Number 1 K5

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lamas, na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit. Dat ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal magabutika.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo. Uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungay nga performance.
6: Di pre, musta bol na nga gabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero mag-aan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: It's the best part of the day!

0: Mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Mayong aga mga K5, nagpalayag na ang Sunday News Program subong nga adlaw Hunyo 14, 2026. Sa live kita nga mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Western Visayas. Live man kita in the world pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 station. Para sa aton mga pangulong dinalaan. Sa balitang lokal, maestro ginaligar ginpainom sang muriatic acid patay. Sa balitang national, PBBM nagtambong sa misa para sa pag-abot sang Our Lady of Guadalupe. Sa balitang international, outage sa Meta application naglawig sa kapinduwa ka oras. Sa balitang sports, Coach Baldwin nagpangayo sang pasaylo. Asawa kagbanak nagpaandam na sadto sa Ateneo. Sa balitang entertainment, Jimwell Pacquiao ging kasal na sa Amerika. Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa aga. Sa detalye na sa mga balita, mga K5 una kita sa atong balitang lokal. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Maestro ginaligar ginpainom sang muriatic acid patay. Patay ang isa ka maestro sa sulod sang iya mismo nga pulian matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante sa syudad sang Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain J.R. Reyes, OIC sang Bacolod City Police Station 7, ginpakagto ini sang maestro sa ilabalay kag ginhagad nga mag-inom. Sunod kay Reyes, yara na ang duha sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon, nagplano sila sa isa ka exciting moment tubtob nga gingapos ang estudyante ang maestro. Dugang pa ni Reyes, nagsinabtanay sila tubtob nga gingkastigo sang estudyante ang biktima. Gilayon nga ginpainom sang suspect sang muriatic acid ang biktima, rason nga ginbawian ini sang kabuhi. Matapos ang krimen, magapalagyo kuntani ang suspect apang wala ini nakahibalo kung paano buksan ang nakalak nga gate. Nagpangita ini sang paagi agod makagwa sa balay apang sa pag-abot sa mga kapulisan, nadakpan ang suspect nga nagapanagos sa idalom sang lamesa. Sa subong, yara sa kustudiya sang kapulisan ang suspect kag nagapadayon pa ang investigasyon. Sa dugang pangabalitang lokal, tatlo ka minor de edad nga biktima sang ginaligar online sexual abuse ginrescue sang kapulisan. Narescue sang Philippine National Police pinaagi sa Women and Children Protection Center ang tatlo ka mga minor de edad nga ginaligar biktima sang online sexual abuse and exploitation sa syudad sang Bacolod. Yara na sa kustudiya sa kapulisan ang 51-anyos nga Pinay nga suspect sa kaso. Gindala naman ang mga biktima sa Social Welfare Authorities para sa nagkakaigo nga pagtatap sang gusto kag magapaidalom sa psychological intervention o kon psychosocial intervention. Nagapadayon naman ang investigasyon sa kapulisan agud matumod ang iban pang mga individual nga imbolbado sa kaso. Gindayaw ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga kapulisan nga nagpatigayon sang rescue operation sang Hunyo 4. Babayi nga ginlampusan o kung ginlampusan sang baseball bat sang live-in partner sa sagay amay nga nagtamba ginlampusan man. Ang sospetsado among live-in partners sang babayi sa sulod sa 7 katuig. Sa interview sa K5 News FM Sagay, kay alias Kara Himata sang biktima, hinali nga nakabati sila sang nagasinggitan kag nagapangayo sang bulig ang babayi nga biktima sang Hunyo 9, 2026. Gilayon nga nagkagto ang amay sang babayi Upod si Kara kag dito nakita ang dugoon nga babayi samtang ginlampusan sang baseball bat sang iya live-in partner. Gintinguan sang amay nga magtambang apang okon magtambag apang pati ini ginlampusan

0: sa ulo sa bulig sa pamilya kag mga residente na hingagaw dala ang amay o kun mag-amay sa ospital kag padayon nga nagpangayo ang mga ini o kun nagapaayo ang mga ini. Nadakpa na ang suspect kag gyara na ini sa kustudiya sa kapulisan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 91-9262 o kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, kag frustrated murder. Base sa inisyal ng investigasyon, nagbaisay ang duha antes nga magluntad ang krimen. Nahibaluan man nga ang duha katuig nga anak o kung nahibaluan man nga mayara sang duha katuig nga anak ang mag-live-in partner. Sa uling nga balita, sa balitang lokal, Taekwondo Training Center, ginreklamo bangod sa ginaligar silot sa 200 ka-push-up. O kung ginaligar, silot ka 200 ka-push-up. Ginreklamo sa isa kailoing isa ka Taekwondo Training Center matapos na ginaligar ginsilutan sang 200 ka-push-up ang iya bata sa syudad sang Bacolod. Suno sa iloy, ginpabutyag sang iya 9 anyos nga bata nga ginsilutan ini sang 200 ka-beses nga push-up matapos malate sa klase. Nakigangot naman ng K5 News FM Bacolod sa pamunuan sa nasambi ng Taekwondo Training Center angot sa aligasyon. Apang ginpanginwala ini o kung ginpanginwala sini ang 200 beses nga ginsilot o kung ginsilot nga push-up sa bata. Dugang pa sini, kabahin sa disiplina sa training kung ano man ang ginapahimo sa mga estudyante. Andaman ini nga magsabat sa kung ano nga problema kag nagapati ini nga masulbar lang sa, kung masulbar ini sa nasambit nga issue.
1: Madrita National.
0: Ang balitang national ang ginadulong sa iyo sa GDX 500. Ang GDX 500 ay may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage. Available ang GDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. PBBM nagtambong sa misa para sa pag-abot sa Our Lady of Guadalupe. Nagtambong sa misa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupo ng iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos sa Manila Cathedral sa Intramuros sa Manila para sa pag-abot sa Our Lady of Guadalupe Sabado, Hunyo 13. Magapabili ng imahen sa Cathedral tubtob sa Hunyo 18. Ang Cathedral ang labing unang simbahan sa pagatiniran sang imahen sa Pilipinas sa sulod sang anong kabulan. Magatakop ang pilgrimage sa December 12 sunod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Garcera. Sa madumduman ng deklarar ni Pope Pio XVI ang Our Lady of Guadalupe bilang celestial patrons of the Philippines sang Hunyo 16 July 16, 1935. Sa adtong 2002, gindeklarar naman ini sang CBC bilang pro-life fraternities of the Philippines. Sa madumduman, PBBM nagdeklaral sang special non-working holidays o kon 9 working days sa 19 ka mga lugar sa Pilipinas para sa Hunyo. Nagdeklara si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang special non-working day sa 19 ka mga lugar sa Pilipinas para sa bulan sang Hunyo 2026. Pinaagi kay Executive Secretary Ralph Recto, gin-issue ang proklamasyon para sa special non-working days sa isa ka probinsya, 4 ka syudad, kag 14 ka mga banwa. Sa Hunyo 15, may special non-working holiday sa Angeles City bilang anibersaryo sa paglupok sa Mount Pinatubo kag Bugi sa Cagayan bilang pagselebra sa ika-430th nga founding anniversary. Sa Hunyo 16, magaselebrar man sa founding anniversary ang Dumalinaw Zamboanga del Sur, Pamplona Negros Oriental, Pili Camarines Sur, La Trinidad Benguet, Mulave Zamboanga del Sur kag San Miguel, Surigao del Sur, samtang Iligan City, magasilibar naman sang Charter Anniversary. Sa Hunyo 17, magapatigayon sang Charter Anniversary ang Bindoy Negros Oriental. Sa Hunyo 18, magapatigayon naman sang Founding Anniversary ang Barlig Bountin Province. Sa Hunyo 20, magapatigayon sa anibersaryo ang Lipa, Batangas, Ginayangan, Quezon, samtang sa Hunyo 22, Hunyo naman, o kung sa Hunyo 22, ang Socorro sa Oriental Mindoro, kag sa Hunyo 23, ang Batak, Ilocos Norte. Sa Hunyo 24, magasilibrar sang Bagat-Dagat Festival ang Masbate, samtang Founding Anniversary naman ang igasilibrar sa Cabala Union, Subong man, sa Kalanasan, Apayaw, kag sa Bangan, Mountain Province sa Hunyo 25. PBBM nakisimpatya sa kamatayon sang Thai Princess. Nakisimpatya si President Ferdinand Marcos Jr. sa kamatayon sang Thai Princess nga si Baj Raketiaba na Rendia Debiavete. Si Princess Ba ang anak ni Thai King Mahirolangkorn. Ginkasubo ni Marcos ang kamatayon sang prinsesa sa Thailand matapos ininga nagpakigbato sa multiple health problems. Sa madumduman ni gindala sa ospital si Princess Ba sa noong Desyembre 2022 matapos nga lilipong bangod sa heart condition. Vice President Duterte nagkagto sa haya ni Rene Baterbonia. Nagkagto sa haya ni Rene Baterbonia si Vice President Sara Duterte. Nagpakita sang simpatya si Duterte sa pamilya sang napatay nga atleta Biyernes sa sanggabi Hunyo 12, 2026. Kaupod ni Duterte ang iya pamilya sa haya bangod na nangin fan ang utod sini nga sini si Baterbonia sa tion kung nagahampang ini sang basketball. Si Baterbonia ang napatay sa team building sang Ateneo Blue Eagles men's basketball team sa Dipukalao Aurora sa tuong Hunyo 8.
1: International.
0: Ang balitang international na ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga magkabulig batok sa impeksyon. Outage sa Meta application, naglawig sang kapin duwa ka oras. Naglawig sa kaping duwa ka oras ang outage sa Meta application sunod kay Meta Communication Director Andy Stone. Sa madumduman nga madamos sa mga tawo nga wala naka-access sa ila Facebook, Messenger kag Instagram accounts sa Hunyo 12 bangod sa nagka-problema ang Meta. Palayag sang tech experts, natabo ang outage sa Meta application bangod sa may problema o kung bangod may problema sa cloud provider, palpak na software update, technical failures o kung cyber attack. Dugang pa sa mga expert, dapat himuon sa mga tao kung liwat nga matabo ang outage sa Meta among hindi pagbag-o sang setting account. Check karon ang iban pa nga mga application kag internet connections. Pamangkuton ang iban nga mga social media users kag i-verify ang status ng Meta. Pahayag pa sang expert nga hindi magpati sa post, text kag email tuoy kung ano ang mabalik o kung paano mabalik ang accounts bangod posible nga mga scammers ini ang nagapamangkot. Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sa Mighty C. Nagabulig ang Mighty C sa pagtinlod sa dugo kag pag-maintain sa masulhay nga blood circulation. Take Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Coach Baldwin nagpangayo sa pasaylo. Asawa kaganak, nagpaandam na sadto sa Ateneo. Nagpangayo sa pasaylo si Ateneo Blue Eagles basketball coach Tab Baldwin sa pamilya ng Direct Rene Baterbonia kag Divine Adeli matapos nga malumos sa Dipukulao Aurora sa tuong Hunyo 8. Ginako ni Baldwin nga may kapaltahan ini bilang leader sang team. Gilayon nga nagpagwas ang video ang asawa ni Baldwin nga si Effie Cologuero matapos nga ini nga nagpangayo sa pasaylo. Sunod kay Cologuero, nagpaandam na ini sadto sa Ateneo nga hindi pagbatunon si Baldwin bagod hindi safe sa mga kabataan o kung hindi safe ang mga kabataan sa iya. Kasado sa Nday Cologuero kag Baldwin sa tung 2011 apang ginbayan ini ni Effie sa tung 2020 para sa iya safety kag sa iya mga bata. Nahibalaan nga wala sa kaugalingon nga anak ang mag-asawa. Pahayag Naman sang manak ni Baldwin nga si Gyota Cologuero matuod nga ginhamba sa iyang nga Iloy. Nahibaluan nga na lumos na day Baterbon nga kag Adeli sa akon Adeli sa ila team building.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa Beauty Soap o kung DDX sa Beauty Soap. Jimuel Pacquiao ginkasal na sa Amerika. Ginkasal na ang anak ni Manny Pacquiao nga si Jimuel sa iyang nupya nga si Carolina sa Amerika. Makita sa mga videos kag photos na gin-upload sa tiya ni Jimuel nga si Jeanette Hamora humalon ang paghatag sa mga bulak sa magkahagugma sa ilang ginikanan samtang nagbayluhan na isang vows. Nangin bridesmaid o kung bridesmaid man ang utod ni Jimuel nga sa Dekini kag princess. Sa madumduman nga nagbata si Carolina sa iya anak nga ni Jimuel nga si Clara sa tuong Nobyembre 2025. Si Jimuel ang kamagulangan nga anak ng day Manny Pacquiao kag Jinky Pacquiao. Good morning! Happy Sunday! Happy Sunday! Happy Sunday mga KK5! Good morning! Sa aton sitting mga live viewers, sa aton sitting mga listeners dira, no? Sa 101.5, good morning dira sa inyo. Happy Sunday mga KK5! Kamusta nakapangapina? Mayo lang dira ang mga nakapangapina about chamba? O kung na goods gin ini sa subong nga mga nagaulan-ulan? O kung sa subong nga tigululan na gin, no? Nagaulan na subong nga aga mga KK5, di keep safe ha? Dapat may payong gikita nga dalahan o kay kita sang sulay-sulay. At dapat may power trio gikita nga gina ino mga KK5 Mighty CDTX 700 kag D3 Bio. Perfect gid ina siya sa subong nga tiyam po mga KK5 nga nagaulan, gulpi lang mainit, maulan, no? Bulos-bulos ang ini sila pero mas mayo nga may ara kita yas ang proteksyon na mga KK5. Di pa mahaw na kamuda, no? Kay ting iba nagahimos na padulong sa aton sini nga mga churches sa mga KK5. So good morning, good morning, good morning sa aton sining mga listeners dira, sa aton sining mga live viewers. Sir Franklin Martinez, good morning Ma'am Carla, monitor lang ko diri sa Barangay Himugaan. Bye-bye sa guy, done, like and share, still listening. Hello, good morning sa aton sining mga KK5 dira sa Sagaya. Hello sa kay KK5 Kulin. Hello, manager. Wala ka naging mapulupakita. Good morning sa imo, no? Ma'am Maida Guy, hello, good morning. Ma'am Bings Delphine, hello, good morning, mandira sa imo. Ba, congratulations. Graduate na ginang imo, sininga anak. Ay, congratulations, galiya sa atin sini mga graduates. Sa nabatian ko, doon halos na naka, ano na gid, plastado na. Naka-graduate na gid, may diploma na gid. Congratulations. Amo ginang inyo siniyang prize sa inyo sininga pagbaka-baka. Congratulations, Troy Boss. Special mention, kagidiriya ni Itania. Gusto yung kaya nga ikaw. Gidiriya. Ikaw lagi niya kung ako i-greet. Pati ka na. Congratulations, Troy, sa atin sining mga K-5 scholars nga nag-graduate sa Bugatuig. Congratulations, kid, sa inyo. Lori, Sheena, hello. Congratulations gid sa inyo. Tanan-tanan na ng mga K-5 scholars nga nag-graduate subong nga tuig 2026. Congratulations gid bro. Ining mga kabataan nyo ni nagsugod ini sila sa pag-eskwela during pandemic kundi kumagasala, no? Kung lataw naton na sa pandemic, ini sila ang nagsugod sa ila sininga pag-eskwela sa college siya, mga KK5. So grabe, salute gid ako sa inyo tanan, no? Sa inyo sininga pagbaka-baka. Mayari gid diri kay ti syempre do halos tanan diri sa nakilala ko nga working student. Grabe, saludo gid ako. Congratulations gid kay ti sa mga parents man ha. Congratulations man sa inyo sini nga pagbaka-baka. At least no ara na ang inyo nga trophy, no? Naka-graduate na gid ang inyo sini nga kabataan. Congratulations ti. Good luck, good luck, good luck sa aton sini nga mga graduates sa kay ti abo na gid niya matuduon nga pagpangabuhi, no? No, pero ma-enjoy nyo gid, no? Kay ti kamo na mismo ang nagabaka-baka. So congratulations sa aton sining mga parents and students and good luck mga KK5. Sir, Ma'am Marga Esperaz, good morning. Tito Carla, lantawon ko live mo subong from Buena Vista. Murcia, hello! Good morning! Angelo Iter Imperado, good morning! Cyril Patricia K5 Carla, good morning! Good morning! Hello dara sa inyo, Paul Mini Sound. Cycle Paul Mini Sound. Wow, hello, good morning. Roberto Batayo, good morning, Ma'am. Watching from Purok Arcillo, Barangay Mansilingan. Hello, good morning. ating Ma'am May Joy. Si Dion, good morning. Ma'am Carla, monitor lang ko sa radyo. Thank you so much. Ma'am Michelle Marfil, good morning. Mga kikirib, shout out sa bata kag mga anak ko. Hello, bana kag mga anak ko. Hello, good morning dira sa inyo. Well, happy family. Sir Jolie Bert Domingo, good morning kay K5. Angina Purano, hello, good morning. Diding Tamba, good morning kay K5. Always listening and watching from Purok Bagong Pag-asa, Sumag. Hello, good morning dira Sir Franklin Mamay. Hello, hello. Sir Roberto Batayo, good morning. Ma'am, watching Tamyoko di. O kung Tamyoko lang da, si Rante nga nagapamati sa K5. Hello, good morning. Ma'am Nonita Albarida, good morning. Miss Carla, hello, good morning Mandira. Ma'am Jennifer Gumbandrua, good morning. Ma'am Carla, good morning sa mga KSS member and K5 solid supporters sa phase 1 and phase 2. Ma'am Bing Salo, good morning! Thank you so much! Good sa inyo, sinigapag upon subunga daw. Pero ito may second edition to kita mga K5. Bantayan na to na pagkatapos si Miss.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: today, magid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
16: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
15: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
17: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
18: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasi!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Number 1 K5 News.

0: celebration. Tan, naku. Wala, ganyan si Itan. Diyos mo yung marimar. Kikidiyata na, tapahan mo lang yun. Sarap pala. Nakalive na sa galing ko pa mo iapo kayo. Uy, tupang yun si Itan.
1: Kitagit sa camera?
0: Kitagit po, Itan. Naga. Bo, Diyos mo yung marimar. Tingala ko nga do wala niya. Na-on ko naman. Kikinig, wala ko na-play. Grabe, kagidiyatan man shock kita niya, no? Grabe, kagidiyatan. Grabe, kagidiyatan. Andaman mo, kandol ka. wala kita sa katanungan, pero may amo din yung intro, ah. Good morning! May upod ka din sa bong! May upod ka sa bong. Sino na? Sino na? Paktano, be? Paktano.
1: Gamay-gamay yung pagpanago mo. Good morning, Ma'am K5. Good morning, Ma'am Carla.
0: Good morning, Sir Jai.
1: Good morning sa tanatong viewers ng Sunday News Program.
0: Yes.
1: Subong aga sang second edition, no?
0: Yeah, good morning. Good morning. Ang isa na katiyo, diin.
1: Diin siya. Nabasa to siya.
0: Ay, kaluoy.
1: Ako ano nagbulo sa iya.
0: Gani, amugin. Karun, ay, blood naman na sa kay tungkol niya nabasa. Sa pabang ko tonta sa karun ko. Ano natabo naman sa iya? Ay, blood naman na
1: sa... Ito ilabalay. Wala niya nagilagid ipahulaw.
0: Amugani. Kagkapila ko na nasa ngambalan niya dapat... Maglakat ka kung gaulan, madala ka na lang bayo para pag-abot di mailis ka na lang. About tining tiyo ta.
1: Salig ito.
0: Hindi man ako mabasa ka, may at least ay bayo ka nga balon, di bala? Si Tito bala, si Tito, ano ni Tito Bomba? Oh, Diyos mio, marimar, diin ka na naman, nabasa ka na naman, ay nako.
1: Nagpuli pagid siya.
0: Nagpuli sa gani, nagpuli pagid sa niya. So, tibay, antalang dadalay si Tito Boma kay mga iblad naman sa Kronki. Gani naman tani.
1: Gani.
0: Pero di, good morning and congratulations
1: yes,
0: sa atong sining mga graduates.
1: Sa mga graduates sa mga school year
0: 2025-2026,
1: no?
0: Yes.
1: And also, gina-congratulate man naton.
0: Yes.
1: Ang aton nga upo di si K5 Troy Lawrence
0: yes,
1: Basa.
0: Yes, congratulations.
1: And also, K5 Sheena Suelo.
0: Sheena. And then, K5 Lori.
1: Oo.
0: Yes, diba? Diba? Chakta ko? Yes, graduate na si
1: tapos sa Monday pa, ang isa pagid naton kaupon.
0: Really?
1: Sa K5 IV Cordova.
0: Ay, oo. Abi ko ang isa na kaska, ano, ka-school ang natapos na may isa pagigaling.
1: Pagid.
0: Wow, IV! Congratulations! Amo giniya ang mga kabataan, giniya nakitaan, kagidya nga nagabaka-baka, kagidya kay K5 Sai, no? Kay ti, working students ini sila, ha? Working student, si Ki Lori, kay si Sheena, gakagdodirede, bala? Kay ti mga K5 scholars ini sila. Si K5 Troy, kay K5 IB, at the same time, naga, si K5 IB is regular na diriya. Si K5 Troy,
1: working student.
0: Yes, congratulations. Saludo, kita ka K5 Sai sa ila.
1: Yes, kag nagatumar, ginabala sila ka K5 Carla
0: yes,
1: sang Mighty
0: Trio.
1: Oo, D3 Bio kag T-Rex 500.
0: Amulan ning kusog pag idea nila sa pagtuo nila ka K5 Sai.
1: Oh, mayo lang kay subong giulan, no? Wala kagapon, no?
0: Gani, bauti pa salamat. Inga ilan ni ka K5 Troy sa gwa?
1: Sa, oo, gwa.
0: Oy,
1: open area.
0: Open area. Ti ilan ni ay Bing?
1: Ati, SMX siguro.
0: SMX. Ay, oo. Sponsored by the city. Na.
1: Yes.
0: So, congratulations in advance sa mga graduates natin dira sa BCC. Wow.
1: Oh, ang hindi ko ginamalipatan ka K5 Carla kung mag-graduate. Ang mahibi-hibi. Tapos pagkabos, makita ay laman na Japon.
0: Ang hindi ko yung malipatan. Dali lang yun. Mang great na bladan na yung plano.
1: And dato ginatami ako subong si Bud Harrington at si Sor Magbanwa. Dok, kwan man yaman?
0: Shoriner.
1: Afam?
0: Apam!
1: Ma'am Gina Porano, good morning. Manlangit Marjun. Si Manlangit Marjun daw nakakuha na di OJT.
0: I don't know. Oy, congratulations galiya sa atong sining mga OGTs. Humble ni Sir Bong, mga ano ni sila, mapisan ng Magnificent 7 ng OGT. San Carlos Silado Memorial State University Council
1: yes.
0: Ang akong sininga alma mater.
1: Daw, all boys na sila tapos
0: yes,
1: may isa na
0: may isa ka girl. Yes. Yes, si Jebson Berdan, Jajabis Carabel, Alessandra Gian Cayao, Russell Delphine, Joshua Gabriel, Varstar Liton, Mark Morkin, and Sinel Sige. Congratulations!
1: Naka lang, daw dungan si Jebson kag si Ivy. Dungan na sila mag-graduate tomorrow siguro.
0: Okay, isa lang sila ka-school. Hindi, mga kamsunitanan.
1: Dungan?
0: Hindi, tapos na sila.

0: Mambings, Delphine, good morning and congratulations, kids sa liwat.
1: Ay, mo, damyaw biya na Ethan.
0: O, sige na, Tan. Sugtan.
2: Morning.
0: Morning, nga mo lang na.
2: Morning. Good morning sa tanan.
0: 1/4 ang lawas mo. Oh,
2: hindi na ya.
0: Wala mga kagagmay niya sa inyo, but Diyos miyo, Marimar.
1: Kinanglan.
0: Ha?
1: Kinanglan.
0: Hindi ako hindi kinanglan.
1: Hindi na eh.
2: Magulang ulit.
1: May dumanaw ka ba ko din na pagdungagot?
0: Sino mag-hood ka na sa iya?
1: And shout out gali sa Albay family, Dira sa Banwas ang Ilog, Anian family, Hulyaza family, Panilan family, Yap family, kag sa tanan naton nga mga listeners ka K5 Carla. Dira sa South, Southern Negros.
0: Oh, hello, Ma'am Angeline Silva. Good morning, Ma'am Emilio Orsoyo. Ma'am Baby Farol. Ma'am Bings, Boss Pang Iyaka BCC. Okay, sige, Ma'am. Congratulations kin sa ila. Ate Sir Magbanwa, hello, good morning. Bornales, Goles, James, good morning. Good morning, sa tanan yung mga nag-upod sa live.
1: Si Ma'am Rosie Magbanwa, ne?
0: Ma'am Rosie Magbanwa, where?
1: Ate Sir, siya na, Rosita. Sa Ligoro ay...
0: I-confirm ta na.
1: Good morning, Mama Nini Ronin Albay. Good morning.
0: Yes. So, di balik kita ka K5 Sai, no? So, di, congratulations sa mga graduates na to. Mm-hmm. Na. So, anong hindi mo malimtan sa ikaw ang nag-graduate?
1: Amo na gani, arang mahibi-hibi pag graduation, during graduation, tapos makita ay naman pagkabuan.
0: Oh, kay tungod nga. Ma-process ka mo sa
1: kay tungod nga, Kwan. Malagaw-lagaw.
0: Oh, yes. At the same time, ma-process sa mga papers ka K5 Sai. Amon sang nagligad, nakagraduate kami, pero may papel pa kami. Ay, may book pa kami, may pa-bookbind. Pero di sure na to yang, okay na yang amon yang thesis. Bookbind nila ang kulang. Kaya nga, na-delayed kami kay tungod nga, tanan kami. Nagwa tanan sa school, I mean nagwa diri sa Bacolod, nag out of town para sa OJT. Mayra nga nag OJT sa Cebu, mayra nga nag OJT sa Laguna, no?
2: Layo
0: ang amon sininga gin pang OJT, and that's why nga do hindi gid natapos dali-dali ang amon sininga thesis. So thankful man kay tigin accept man kay kalos kami tananara sa gwa, pero ti at least na natapos kag ti nakapabookbind kag ti officially nakagraduate gid kay K5 Sai.
1: And I think kag K5 Carla at kag K5 Ethan ang unforgettable gid guro nga graduation ang sang elementary tatanan.
0: Oh.
1: Kumpara mo sang college or high school.
0: Abot lang kung wala, kung may nadumduman pa ko. elementary. Mira, na pag gumay lang gano'n, nadumduman ko si Papa, nagsaka-sako ni. Yes. Elementary daw, hindi gintanto. Kahit siyempre, pagka-high school, tanay ka matanan mo. Sa amon nga batch, batch 2008, elementary, wala yasang may nag-trans... may nag-transfer, pero dutay lang.
1: Ay,
0: kalabanan.
1: Ulo kami ya?
0: Ulo kami ya. Dira kami tanan size sa Don Hilarion. Oh. Isa lang kami ka-school. Dutay lang ang nag-transfer. 2012, ate amon na yung pinakabudlay, gid ka K5 Sai. Oh. Kahit 2012, high school muna. High school na yung graduation. So, kanya-kanya kung anong ila, sininga mga courses, iba nula nag-school, iba nag-work, daw muna bala.
1: Hey, so, muna. Ang pamangkot subong, di ba may bisita tadi subong? Si ka K5 Ethan. Sino ang taho sa tech?
2: may ka-control man sa mic, ha? Pero lilisa din ako mamaya.
0: Lisa na. O,
1: ka K5 Ethan, ano ang imo nga mga unforgettable sa mga recognition day, graduation day?
2: During grade 6 na moon, pagka... graduation, ibig kami tana, ibig ko, especially mga, upod ko sa classmate ko, mga almost 6 years.
1: May crush ka man?
2: Puro laki kami tanan. High school lang ako yung may classmate na bae.
1: At in high school ka may crush?
2: Wala.
0: Wala.
2: Tagay.
0: Pati lang ko kaitan. Pero ang pinaka namin, kadya nga graduation is college, kadya yaka K5 Sai. Kiti, amo na niya, silinga ginambal nila yung amo na ning sugod sa inyo, silinga pagpangabuhi nga tuntuod, kadya yaka. Kiti, maubra ka na yan mo, di ba lang?
1: Pabati ka to ka K5 Troy, ka K5 Sina.
0: Pagka boss, ubra na yun.
1: Ay, ang sa time ko, kadya hindi ko kadya malipatan. Kay samtang ga-OJT kami de. Nag-OJT kami de. Wala pa kami to ka-graduate. Tapos ga-work na ko de. Tapos na-graduation na. Doon wala lang ka ba siya ga-graduate?
0: Graduate ikaw.
1: Pagka-buwas, duty.
2: Duty.
0: Ako ano eh, ako nag-graduate ko, haling ko sa Manila, kahit after 6 months, amon nga ano mo, 6 months amon OJT, then after that, graduation.

0: mga weeks lang antes graduation na mo pag-abot yan na Monday. Pero ti enjoy kiti another 6 months naman yung nagtambay. Yes! Nagtambay na nagkadali para at least nga masulit mo ginang pahuway mo. No? Pero ti, bisan pa paano, pasalamat kinakaubra. Pero hindi ko gin malipatan during graduation. Lipay-lipay, gig ko ya. Kaya ti siyempre, tanan kami, nakita na yung mga professors na mo, nakita na mo, na congratulate kami. And then, may natabo sa isa ko ka-classmate, ang takon sang iya sining nga sandal nakakas.
1: Ay, nga
0: naman. Kay ti fourth floor kami naghalin mo, tika damo-damo dan graduates. Pila kami to kabilog, hindi ko na nadumduman. Basta damo-damo graduates, pero ti sa fourth floor, second floor kami rin. Basta nagsaka kami sa building. Kay tungod nga dira nagsugod ang amon sining nga linya pakagto sa tubang sang sa field. Sa field, no? So, nagkakinadawanay kami, kiti, wala na sa takon. Wala na sa takon. Bow. Ti ayaya, layo pa ya. Pila pa, 1 hour before sang amon nga marching.
2: Bali, ang buwan niya, Dok Akwan, tiis ganda.
0: Yes, nagtiis ganda siya. Pati halos kami tanan, nagtinawa. Bow. Sang ako na. Ang bilis talaga ng karma.
2: Nakakasari mo takon.
0: So, manaog na kami, marching na. Tingala ko nga, kauya-uya, haw. Nagauya bow. Ti, nakakas ang takon sang mega. Te, ang bilis talaga ng karma. Na. No? Ti, hindi lang naman ako ang nakuhaan sang takon. Kadamo man. Pero ti, worst gito ya, kay mamarcha ka nang mag-gat-chat ako kay mama, kay si mama, rin pa nagpuli.
2: Sa weight tapos.
0: Grabe. Uy, liwang pa ko to.
2: Hindi. Ako nagpudag niyo sa
0: siguro,
2: lakas.
0: Siguro. Kasadya ba ano? Sa kasadya pa again. Bauti.
1: Excitement.
0: Yes. Sakto na. Ti, nagapanaog. Nagachat pa ko kay mama. Nagapanawag niya kung pwede. Dalaan niya ko sapatos. Kiti hindi. Sino ba lang makalakat sa amo ni kataas ang piyak? Kagang piyak ka mo na lang ni. Ti, sino makalakat sa insakto? Hindi. Ang
2: babo daw
0: kiang-kiang. Kiang-kiang yung lakat, no? Di ba lang? Ako tingin, uba ko na lang, ge, nagmarcha ko nga gatiniel. Gamarcha ko nga gatiniel. Ti, wala ko may maimo. Ay, ti, wala ko takon. So, nakalabot.
1: No choice ka eh.
0: No choice. So, nakalabot ko sa akong nga bangko nga nag-uya-uya.
2: Wow! May nag-comment, may nag-comment. Ano? Nabali Sir Romy, pasigado.
1: Ano?
2: Ang cute pala ni Ethan.
1: Ha! Hindi, dad! Hindi, manggit!
0: Ay, sakit-sakit sa dalong.
2: Grabe nga shout ba? Power ba?
0: Grabe ba? Inabalang, ay, tuod na!
2: Nabalang ka nga, grabe, mag-shout si Ethan. Oo
0: nga.
2: Kaya nakainom siya dito, ex-coffee mix.
1: Ah, jackpot, jackpot, jackpot.
2: Ay, hindi. Nag-aulan pa ba? Oo.
0: Aga pa rin siya kahit na
1: premium coffee. Wow, premium. Mas namin yung premium coffee. Oh, Ditex premium coffee.
2: Gusto naman
1: at sila. Oh, basta may ang premium.
0: Ay, premium na iya. Oh. Di okay ah, premium. I-try to ng premium. Kaya dali lang kuya, pero may okay. Amo niya ang pinaka-the best. Nakita mo, ara ng tiyo. Tako ka tumbo-tumbo. Sulog
1: ka din. Musta na, musta ang ulan.
2: Ari na mga KK5, si KK5 boom.
0: Ari na ang tiyo. Kudali na
1: din. Pwede pa, pwede pa.
0: Pwede pa.
2: And speaking of KK5, yes. Carla, karon game 5 na sang NBA Finals basketball.
0: Oy.
2: Ano bala aihan madaog?
0: Ano gani, Spurs kag?
1: Knicks. New York Knicks.
0: Do, bagola na ang...
1: Bago lang.
2: Isa na lang kinahanglan sang Knicks para makuha na nilang championship
0: title. Wow. Ano ka mo mga KK5 sa mga mahilig nila sa basketball?
2: Knicks para tapos na dahil.
1: Ako, Knicks. Ako, Knicks ako ah. Laban-laban or bawi-bawi ni.
2: Daog man tada kay may mga half man da American Filipino, Filipino-American sila
0: okay,
2: ni.
0: Okay.
2: Dylan Harper kag sa piyak si Jordan Clarkson.
0: Wow, managaling ginabantayan mo. Bo, Ethan, kasi nagsanag. Masulod ang iang ako niya, tiyo. I-adjust na na yung kayo masulod ang tiyo. Kodo, kukunin na siya ng lahat. Bati, amon yung bantayan, takaroon ka K5 saya sa mga kauturan dira nato nga mahilig sa basketball. Knicks and Spurs. Bo, Diyos mi, yung marimara.
2: O, sa ano ka K5, Carla?
0: Kay dugay na ko bing nag-ano sang basketball Spurs eh. Pero ti I don't know, wala ko bi kalantaw sang game gin nila since nga nagsugod bala. Wala ko kalantaw. So that's why nga do wala siguro, hindi na lang ako magpili kay ti syempre. Kilala ko lang ibing Spurs
2: pero madaog na lang.
0: Ko familiar.
2: Ang madaog na lang ang imo.
0: Hoy, bo Dios mio, marimar ang tiyo nyo yan nag ano yan nagpahamot.
2: Oh, ari na siya guys, may bisita kami guys.
0: I-adjust na lang to ang tiyo
2: Grabe, tamyo danay.
0: Oh, tamyo danay. Ay. Okay na, okay na. Tan, i-adjust danay, i-adjust. Kayo no, medyo, ano, ged.
2: Nag-white pa sabi.
3: Naman. Good morning mga ka-K5.
0: Ayun.
2: Doka angelic, no?
0: Yes. Amo, ged. Wait na, may mo kasi hindi siya kita nun. Given na nag-given.
3: So, dasala pa yung kabayo ko.
0: So, nagsalang
2: po. Kamiyaw na na siga kayo, maubusan na tauras, oh.
3: Good morning sa atin mga ka-K5, mga ka-KSS. Dara sa Kabangkalan, Hinigaran, sa Hinubaan, dara sa Sagay.
0: And then?
3: Sa aton yung mga ka-KSS diri, syempre sa Bacolod City, no? Dara sa Barangay Mansilingan.
0: Tiyan Mansilingan, gina?
2: Hey, congratulate, anay, si friend mo. Graduate
3: oh, yes, si ka-K5 Troy Lawrence Basa. Congratulations. O si Sheena, no? Sa tanan-tanan natin yung mga scholars sa K5 News FM. We are proud of you guys.
2: Yes. And also, congratulations, Gali. Debbie Infante. Congratulations, man. Nag-graduate mo siya kapo sa UNOR.
0: Wow, congratulations. Tika K5 Boom, anong hindi mo malimtan during graduation? Ano, hindi mo malimtan sa graduation mo?
3: Ang pagsaka ko sa stage.
0: Nga,
3: pag syempre proud ang parents mo.
0: Yes, oh, yes. Diba? Of course. Given na.
3: Ang himakas nila, ang yes. kabudlay nila, ang adlaw-adlaw nila pangita sang balon sa ilang mga kabataan.
0: Yes.
3: Kag sa siningation na nakita nila, no?
0: Yes.
3: Ang ila syempre yung hard work man ino.
0: Yes. Ang tofi nila.
3: Oo, syempre. Ara sila kabataan. So sa mga kabataan, yes. dra, hindi dayon mang pangasawa, pero kay sa kilala na mo ni Itan.
2: Yes.
3: No, okay. Kag, diba, muna, eh. We okay. are proud of you, syempre, yes. no? Sa apat ka tuig na pag-eskwela nyo sa koleyo.
2: Hindi lang apat ka koleyo.
3: I mean, sa college. Oh, no?
0: College?
3: Oo. So, amo na, we are proud of you, yes. no? Natapos nyo na ang inyong unang...
0: nga level.
3: Level, no? Sang pagpangabudlay.
0: Matutuon nga pagpangabudlay.
2: And also, mga ka-K5, aton tandaan nga ang... the best nga regalo sa aton nga mga ginikanan ang diploma naton nga
0: yes,
2: mga sa college.
0: Sakto ged, yes, ang dedikasyon, tanan-tanan mo nga pag pangabudlay, tanan-tanan nga pulaw bugtaw sa ginikanan na nakitaan gid sa diploma pagbaton yes. sa iya sininga bata.
2: Mm. And sa mo, mga family and sa mga students na nga gusto mag-eskwela tapos wala sang kapasidad nga
0: yes.
2: pa-eskwelahon ng ila kaugalingon, may mga free colleges.
0: Yes.
2: May mga free colleges kita. And also, pwede ka mo maka-earn scholarship.
0: Yes, pero subong ang mga free colleges like a semi-private mga ano puta anay bala kada mo ginsang gusto nga mag eskwela may mga vocational offers naman ang Negros Occidental para sa mga kauturan naton nga hindi gid kaya nga magsulod sa mga universidad sa mga colleges naton.
3: Yeah, and do you mean mayra 2 years?
0: Yes, yes, vocational.
2: Diba? So may test daman.
0: May test da. Yes.
3: Pwede ka da welder.
0: Yes, so NC makuha ka lang NC2.
3: Oo, then
0: tanan.
3: Work abroad.
0: Yes. Ang
3: magandang mali.
0: Oo. Ni, ano sa may paghimakas ka.
3: Sang, ni Itan sa ako. Oo. Ang plano niya. Nga maano na siya.
0: Pwede,
3: Do massage therapy.
2: Do ka NC2.
3: Oo. Kay gusto niya ako na mag-work abroad.
0: Massage therapy.
3: Oo, may harap na
2: oo, pero sa mga students, pagit ba lang ang gusto mag-skwela, yes. mapa-enroll lang ka mo kay Boom Granada.
4: Oo, yes.
2: Kay may scholarship ni si Boom.
4: Yes.
3: Oo.
0: Ay, to, ola.
2: Ano ganit pangalan sa scholarship mo?
3: Hindi na magselos.
0: Nga,
2: what? Hindi mo may issue naman next week ni siya.
0: Next week
4: may naaamoy ako.
0: Ano ba? Anong amoy?
4: Amoy very, very spicy.
0: Spicy. Pero tiya mo na ha, subong problema, ginmantod, sa government naton, damo sa mga estudyante o kung mga kabataan na gusto mag-eskwela, college, kung galing kiti, financial ba? Amo gina pinaka-problema is financial gid.
3: Pero kung gusto mo bala, ikaw nga bata, gusto mo gid maka-eskwela, kadamo sang paraan, no? Pwede ka working student, makaobra ka sa isa ka fast food,
0: yeah.
3: no? Sa aga work, sa aga yeah. school, di ba?
0: Paghimakas lang gyeda,
3: so,
0: no?
3: So, hindi
0: makuha mo ginasuya sa
3: uli. Kagbiskan may ara ang aton parents, no? Nga kapasidad nga magpaeskwela sa aton. Hindi kita mag ano magbisyo-bisyo,
0: yeah.
3: magligoy-ligoy dira.
0: Yes.
3: So normal na iya mag-amo na magparty-party, pero tandaan naton kabudlay mangita kwarta sa siningation.
0: Yes.
3: Pero sa kay Boom Granada nabasa nagbalik gid Japan. Yeah. Kay gin palangga ko sa.
4: Ay, abo.
2: Lihis to ya. Ano to?
3: Lugaw mo na. Diba? So, mga na sa mga kabataan, okay. ano, iskwela, samtang ang inyo parents, may ipa-iskwela pa sa inyo, may kasarang pang, ang mga
0: yes.
3: to, di papa, ni mama, sarang pang magpagita-kwarta.
0: Yes.
3: Kaya at the end of the day, kung hindi mo na pag, paminsaron ng amuna, ikaw gin may nosol.
0: Yes, laingidjay ako maka-eskwela gikita, no? Okay, ang saludo magkita sa tanan nga mga kabataan nga na naging successful man na bisan tuod nga naging nakulang sila sa edukasyon, wala sila may naka-eskwela, pero tipa salamat kita kay tungod nga may paghimakas sila.
3: Yes, ano? Correct. Himakas, and of course, kayo. Mapasalamat mata sa aton mga teachers.
0: Yes,
3: no?
0: Amo gid na.
3: Sila ang aton nga ikaduwa nga parent, no?
2: Yes. Sa aton professional makers.
3: So, yes. Sa aton mga ma'am kag Sir Dera, madam, ugin salamat
0: saludo
3: kung
0: kita.
3: Sa diin man kami subong.
0: Yes. No? Tungod sa inyo.
3: Ang mga gito ba sa nabasa?
0: Our second mother
3: damo
0: and father.
3: Damo ka
0: yeah. Our second parents. Gagata, iagali uto. Grabe, gid man gali ko maulanan. Pero wala mo na dumduman yung magdala ka sang mala nga bayo.
3: Hindi, actually, haling ko sa house, balay.
1: Wow, house.
3: Then, pag-abot ko dala sa Sherina Heights, oh, dra, nagbunok ang ulan. Actually, nara ko raincoat. So, wala ko gindala. Kayo doon ko, okay man. Pag-abot, dra, buong ulan. So, katatlo ko mag-stop over.
0: So, hindi ka magsalig.
3: Oh, amo na gani, wala akong gasalig sa mga tao.
0: Always prepared. So, magsalig.
3: Wala na akong gasalig sa mga tao kay ginabayaan man kung Japon niya.
0: Ay! So, take it away.
2: Dumay mahugot. Wala pa natapos.
0: Tama na lang. Pero thank you so much. Kasi mga K-5 na ito na. Wala naging kita oras.
2: And congratulations sa tanong nga graduate.
0: And then sa parents man, congratulations.
3: Pabalita, no? Nagsulod ko di kag wala lang gid ko nakahambal.
0: Oo.
3: Nagano lang ko di.
2: Nakambal ka nang kita mo.
1: Si
0: at least nagsaplo ko sa inyo. Nakambal
3: na sa. Nakambal sa. O sa kay Sir JV Cabrera dra sa Team Bloom Bacolod.
1: Oh, good morning. Yeah.
3: Happy listening dra.
2: Ang gina-serve ni Ethan subong face.
0: Yes.
2: Face guard.
1: Temporary lang.
0: Thank you so much live viewers kag sa atong sining mga listeners dira sa Radyo 101.5. Thank you so much kinsa inyo sining pag-upod. Congratulations kinsa sa atong mga graduates. So mga ka-K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program subong adlaw hunyo 14, 2026. Bantayan na masunod niya programa ang Foro de los Pueblos ko po si ka-K5 Red Salgado. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, ako si ka-K5 Carla Defensor.
2: Ako naman si ka-K5 Zyro Benelbay.
3: Isa ka lupoka, Bluma Granada.
1: K5 Ethan, good morning.
0: Para sa kami yon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News
3: Cute ba? K5 Ethan, good morning. Dobiti vlog lang ba?
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Matatas, mga butika. Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, ining gituwag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na siya ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan? Fastest.
2: Basic nga ma-develop.
7: Sa Amerika, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
2: So, makasulod sa utok niyo.
7: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka kag nakafocus ka kung nakainom ka D3Bio. Meaning pa, pag naka-D3Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
2: wala
7: Alzheimer.
2: Wala ka mental block.
7: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3Bio. So, kung gusto ka nga, biskanti gulang ka na, active paghihapon imong brain, D3Bio ka na.
1: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pag kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iyang atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pag itsang aton lawas sa mas makusog nga nga forma. Ini ang monocaprin.
7: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
1: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
7: Sa virus man or mabakterya.
1: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas
8: mataas ang aton nga energy expenditure. Mm. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuin sang aton timbang.
7: Wow. Mm.
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Kabahin sa mga medium chain triglycerides ang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
5: D3 Bio.
10: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah. Ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? Mm-hmm. But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
8: Gahitad
10: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Mm-hmm. Dapat, ma'am?
5: D3 Bio.
10: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siya ang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones. Eh?
8: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid niya itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton, nga ara sa aton D3 Bio, wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides.
10: Mm-hmm.
8: Ang monoglycerides, amuni ang mas naga, may araman niya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, mga parasite man, or example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amuna mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni, amuna sila.
5: D3 Bio.
8: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
5: D3 Bio
8: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
7: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imo lawas.
5: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras, mga ka-K5, alas 7.04 na sang aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Oras ka K5, alas 7:06 na sang aga. Kag-welcome naman sa atong sinigapag palayag Cebuga adlaw sa atong sinigaprograma nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
5: Foro de los Pueblos.
4: Cebuga adlaw K5, Hunyo 14, 2026. Kag pila ka mga estudyante naton nga mag-sugod na sa ilang sinigapag-eskwela sa mga pribado ka mga bulutuan, buwas nga adlaw.
5: Foro de los
4: Pueblos. Apang ibandag, umpisa na sa ligad nga simana, tigin-expect naton nga buwas nga adlaw, maganamo na mga estudyante sa aton sini nga mga dalanon nga mga padulong sa ila sini nga mga eskwelahan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ini sa liwat si K5 Red Salgado, makaupod yung alas 7, tutum alas 8 sang aga, diri sa aton sini nga programa nga Foro de los Pueblos. Pag-istoryahan naton ang mga mainit nga mga balita, diri sa Bacolod, kag binog nga probinsya sa Negros Occidental.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta ba lang aton sininga sitwasyon ng ina maulanon ang aton sininga panahon kagina sang aga nagtulo talitik ka K5 pero galing ka man ti may pila ka mga abyan aton nga aapisan sang maulanon nga panahon ginasang aga, nagpadulong gidigi hapon niya sa mga merkado, agud magbakal sa ilasin nga mga kinanglanon sa ilasin nga puloyan o kung sa ilasin nga mga tiyanggi. Good morning nga dira sa inyo, kagsimuman sa mga vendors nato na nga nagatutok na sa aton sining nga programa kagayina pa sa aga. Kamay talig nga mangin madamo ang aton sining nga mga customers mong adlaw sa Domingo, amo ni pagdagsa sa mga manog bakal kag kabay tanan nga mangin mauwa na mangin mabakal ang aton sining baligya kag maubos a agud dako ang aton sining benta subong nga adlaw sang Domingo. Kag K5 sa indi man madugay ga cover barato ning NBA finals ining game 5 sa tunga sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Kaya nangigad to ka K5 gipatigayon ining game 4 sa home court sa New York Knicks. Dira ya sa may Madison Square Garden kung sinin gabi ha. NBA Finals History from a 29-point deficit nakatigayon pa ka makarecover sa New York Knicks. Paagi sa mga 3-point shots ganahimo sa mga players. Agin pangunahan ni Jalen Brunson. Then sa ulihi ka K5, oh, grabe si OG Anunoby ang iya sining footback. Amog ito ka K5 ha. Nga mapasunod ining bola kag dagdaog ang New York Knicks ka K5 sa game number 4. Take karon ka K5 ining series ang NBA Finals 2026. 3-1. Tatlo na karon ang daog sa New York Knicks sa man samtang ining San Antonio Spurs ang may ara sa isa ka daog ti isa na gid lamang kinanglanon sa Knicks sa K5 agud matapos na ining NBA Finals sa 2026 mga ka K5. So again sa aton sininga mga taga Palamatiti perte gito katahom sa putback ni Anunoby ang iya sininga pagtip sini sa bola agud na pasulod ining bola siya ma-remember nyo ka K5 ipakita tan pictures ka Femetan siguro di man tanaguro pagbirahon ni Meta no. Pictures lang man na, no? I-zoom-zoom lang agud to ti, hindi magreklamo si Meta. Perti ka tahong ka K5, kumbaga pa doon nabuhi, no? Ang New York Knicks, starting from the first quarter, hasta ka naglabot. Actually, sa mga fourth quarter ka K5, siguro mga, dito, no, mga last 10 minute na lamang nga nakaabansi na ang New York Knicks sa batok sa San Antonio Spurs, mga ka K5. Dimakon mo na ang aton sinig ka K5 nga score sa nagligad to ka K5 nga game number 4 ginpangunahan gid ka K5 ha sang ni Jalen Brunson ining New York Knicks sa K5. Bakod mo si Jalen Brunson nakakuha sang 36 puntos samtang si Anunoby ang iya sining pag tip sini sang bola ka K5 way labot sina ha. Aside from the putback ni Anunoby, natapali pa actually ka K5 si DeAndre Fox, ining number 4 point guard sa San Antonio Spurs sa K5. Kung wala to natusupal para sumulod din ng bola, ati doon may kabudlayan sa pagdaog ka K5 sa New York Knicks. Galing kiti madamo pa naghambal ng mga sports analysts natin. Nga kun wala tani ginlay up ni DeAndre Fox sining bola kag gingamit niya ginpaubos sining oras dako gid ang chance nga nagdaog ining San Antonio Spurs mga KK5. O galing ka bati siguro basi nadula ini sa focus kag magdanan nga nag sigi-sigi ini siya sa paglay up kag way guro matalo pang dana nga ara sa likod niya si OG Anunoby kag nasupalpal ini siya kag na-recover sang Knicks ining bola kag nag time out kag dito na nga nagtira si Brunson kag gina put back ni Anunoby kay K5 ining bola. Ti si Anunoby sa game number 4 kay K5 ini siya nakakuha sang 33 puntos. Way labot sina ha. Perti man ka mga nagsinulod man ang iya sila yung mga 3-point shots. So, ang iya sila nga gintira nga 3 a total of 9 siyam ka 3-point shots ang nahimo ni Anyunobi. Pero pitodre ang nasulod, mga ka-K5. T-imagine, 7 times 3, that is already 21 points ka-K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Sa iya sininga 33 puntos, kalabanan, dirigikan. Sa iya sininga mga 3 nga tira, mga ka-K5, ining si Anyunobi, the number 8, or jersey number 8 of the New York Knicks, mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Di magluwas sila si Anyunobi, na kay mo man siyang 1 block shot, 1 steal, may ara man siya siyang a total of 4 rebounds, kag 1 assist, mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Ang mga players na nakakuha sa double digits nga puntos, amuli, magluwas to kay Bronson, nga may aras ng 36 puntos, nakakuha man sa 13 points, ining si Karl Anthony Towns, ang sentro sa Knicks, kamantinin siya ka-K5, wala ba yung naghampang, because timprano pa lamang, first half pa lamang, ining si Karl Anthony Towns, may ara na sa 3 ka-foul sa K5, kung sanin, ara na siya sa foul trouble sa timprano pa lang sa game number 4 sa NBA Finals.
5: Puro de los Pueblos.
4: Sondria, si Karl Anthony Towns may ara sa 13 puntos kag ini siya may ara sa 10 ka rebounds, dako ni nga bulig kay 5 ang iya siya ni nga 10 ka rebounds, ti 8 defensive rebound kag 2 ang offensive rebounds, mga kay 5 kag ti magluwas sina, wala man sang na miss nga free throws ining si Towns, kag ato balang galaga sila kay K5 sa scores ng Spurs, na tigayon nga makahaboy sang 3 si Karl Anthony Towns, kani ka bangdanan sa pagpanubo sa kabansa sang Spurs sa uli na lagas gidman ka K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Aside from the players sa New York Knicks sa K5, sa bahi na ba niya sang San Antonio Spurs, ini kay K5, dalagko man actually, hindi lamang kay Duadre ka mga players ang nakakuha sang double digit points sa Spurs, kundi may ara sang 5 ka mga players, pukadugon na gino.
5: Puro de los Pueblos.
4: Hindi naging manami ang hampang ng Champagne, pero ang hampang ng Divacel, kag ni Wimby, Castle, kag Fox, kag including Harper kay K5 ang naging manami sa game number 4.
5: Puro de los Pueblos.
4: T-imagine bala si Vassel may ara sa 18 puntos. Tinakita naman itong mga 3-point shots sa K5 ni Vassel. Nagsinulod man si Vassel nakapasulod sa 3. Actually, ang iya sining gintira 3-point shots, mga 8 kabilog din ginimo yung pagtira sa 3, pero 5 din sumulod sa K5, that is already 15 points sa K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: Kaya muna mga tira ni Vassel, si Vassel by 18 points, kag kalabanan madri mga 3 puntos or 3-point shots sa K5. Si Wimbanyama or Wimby may ara sang 24 puntos. Si Castle may ara man sang 13 puntos. Do ay tagid makita ang okay, K5 nag-iyas yun ang mga lusot to sa game number 4. Siguro tungkod man sa mabakod yung depensa. Kag ang mga tira yung walang sinulod. Pero nag-foul beat siya. Agod makakuha sang free throws, mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Si Castle nakakuha sang 13 puntos, including ang iyas yun ang duwa ka-clutch free throws nga napasulod niya ka K5. O galing kati si Wimby atong duwa ka free throws sa uli, wala subulod.
5: Puro de los Pueblos.
4: Temo itong kanugon ka K5. So si Castle nakakuha sang 13 puntos. Sa samtang ining si DeAndre Fox nakakuha sang 18 puntos. Kag si Harper naman niya nakakuha naman sang 21 puntos ka K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: Tidiri, tatlo man ka 3 ang napasulod ni Dylan Harper kay K5 sang San Antonio Spurs.
5: Puro de los Pueblos.
4: Tinamo-damo naghahambal sa game number 4 nga kuntani ya ang atong ahampang kuha na tani sang Spurs eh. O galing kay Batidogin malas man ang Spurs sa mga ulihi to ka mga minuto sa nga 4th quarter kabagdanan nga nakahimo isang alagyan ang Knicks kabalagas ang ila sinigabang ang dako ka ban si Bako 29 Kag sa ulihi, daw nangin sorbol kag naging nabuinas man ang mga players ng next kabangdanan nga nalagas ang ila sining abanse kag naka-take over again ang New York Knicks ka nagdaog ka K5. Namuna ang boto sa mga celebrities. Ang nagtanaw sa game number 4 sa Madison Square Garden, including ka ng Taylor Swift. Nakita ba natin si Adam Sandler? And of course, pilaman ka mga kuana, ka mga sikat, ka mga artista sa Pungsod America ka K5. Ka nagtulunumbo, gini. Hagang iban dito kuno duway nagana nga magpuli gani tungod sang ilasin nga kalipay nga nagdaog ang New York Knicks mga ka K5 sa game number
5: 4.
4: Well, ka K5 abantayan na aton sining live coverage kay dulog sa inyo sa Power Trio. Ang aton sining DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio. Gani ka K5 ha, kun mataas ang inyo sining blood sugar, ang ambag nila. Kun ang ano bala nagaburo ng inyo sin nga panulukan at the same time na bala mga pilas sa inyo mo na nga lawas nga dugay mag-ayo ti isa kuno sa patibaan kaya kay Five Sunong sa mga eksperto nga nagataas ang imo sininga blood sugar pero kay K5 ha hindi pa ulihang taran dapat magtumara sa aton sininga dekalidad nga suplemento ang aton sininga DTX 500 ang aton sininga DTX 500 kaya K5 available sa mga parmasya ka malapit sa inyong lugar. Labinagin sa aton sining klinika nga malapit man dira sa inyong lugar ka K5. So, ang muna ka K5, ang aton sining DTX 500, kung gusto nyo maging madasig ang epekto sino sa inyong kalawas at the same time, ginapabakod ang inyong sining immune system, tumaran niyo ha, sa aton sining Mighty C. Kung kamo naman nagabatsag dira sa ubo sipon kag trangkaso labi na gisubong radaan nga bao tinaga ulan-ulan na naman kag may tiyempo malukis ang nagatagi ti ang init. Di ka baga muna ng sistema dasig kakapitan na raso masakit tingin na ka K5 matrangkaso ka tiba absent kas trabaho mo ti dapat gid nga protektahan ta aton sini nga kaugalingon magtumara sa klinika D3 Bio mga K5. So available sa mga lapit nga parmasya sa inyong lugar kad kun kamo nagiba nagapangapika daan law pilion tay ang kape nga makahatag sa aton sang maayo nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Tiyan mo nga aton sini nga kape nga DTX coffee mix kaya K5. Muna siya ang kape nga nag-detoxify sa ato sinigalawas. Kung mahilig ka na magkaon sa mga kinilaw-kinilaw, mahilig ka magkaon sa mga pansit kanton. Bow! Tinapatalungan naman ang ato sininga kaugalingon ka K5 mag-tumar or mag-inom sa ato sininga DTX coffee mix ka K5. Mayong aga sa ato sininga mga abyan nga nag-tutok na sa ato sininga Facebook Live, pagitaon nyo lang sa K5 News FM 101.5. Ang atong sininga programa, let us share and magbilin ka magdara sa reaction or komento. Agud ba tamyaw taba ng inyo sininga mga abyan nga nagapamati ban sa atong sininga programa Subungadlaw. Mayong aga sa kay Romar Duran at the same time sa kay Ma'am Choli Colado. Sa mga taga-barangay Felisa, naramay ka aga sa inyo. Ang ginapatamyaw ka mo ni Ma'am Choli and of course sa kay Ma'am Gina Borja. Ara man si Ma'am Bings Delphine, nagatutok, nagapanglabada na maniko na aga mo, no? Umupisa niya si Ma'am Bings Delphine. Congrats na graduate to, ha? May na-graduate itong bata, no? Di ba? So, gadula-dula ang signal basi sa panahon, guro Ma'am Bings Delphine, no? Nagadula-dula, galing balatsagon, isa signal pa Ma'am Bings Delphine, no? Good morning, Ma'am Bings Delphine. Kag Leonardo Rilos, mayong aga. Romar Duran, win or lose, Spurs kami. Buwi pa, di ba? Kag advantage sa Spurs sa K5, kamanti ang Game 5 dito pagatgayunon sa San Antonio, Texas, sa home court sa San Antonio Spurs sa K5. Tita Ariola Hisola, mayang aga na rin sa inyo, Jovelyn Guanzon. Good morning, Sir Ren. Still watching with you, Ma'am Bings Delphine. Yasha Milana, mayong aga, Sir Ren. Arila kami na rin pabati sa programo Famporoka. Lionville, Barangay Bansiningan, sakay ng Vic-Vic Sumugat, ng Marivic Sumugat. Good morning, Patamyaw naman, maayong aga at happy birthday sa akon bayaw, si Jovito Cometa, sa Mursa, kag-partner ko, si Larry Silo. Happy Sunday sa inyo tanan. Happy birthday sa liwata sa kay Jovito Cometa dara sa may Banua sang Bursa. And at the same time sa kay Zinaida Villanueva big aga sa Red kag Mabigs Delfine Romar Duran nagapamati subong sa ato na Romy Pasigado goes first watching live sa Rome's Store. Shout out lang sa Rome's Store. May aga dira from Romy Pasigado. Kag good morning galiya sa kay Nanay Feli, Lord Dimi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nineta Delfin, dira sa may Blooming Treat, Smile Village 2, Mursa. Nagapamati man sila si Buga Adlaw. And of course sa kay Ma'am Nori, Mahilom Alconga. Sa tarang dira ka mga nagapamati sa aton sa Maragihan Dumanan, ha? Sa kay members sa Family Alconga, may aga dira sa inyo Ma'am Nori, may aga ha. Kag kaya Villa Salvacion Gumapas, Romy Pasigado, Ma'am Choli Colado, Steady Pulse here. Nagpapatik is Ma'am Choli. May kagadra sinyo Ma'am Choli sa Barangay Felisa. Ang aton sininga Vice President for single parent Dria sa Sudan Iasang Bacolod. Ma'am Choli, mayong aga. And of course, sa kay Romar Duran, nagpapatik na provident tested gid ang mighty sifa, Ma'am Choli. Yes, protection gina sa panahon sumunga. Kay man, masing bala maglain pa matsag nyo. Dapat gid protektahan ta aton sinigalawas. Belchor Pregonero Silvestre. Good morning po, Idol. Pwede ka panawagan, Resi Teves, Mabini Family. Okay. Sige. Pero dapat ipablatter, giniguruanay. Diba? Sige lang, istoryahan nyo lang, guro. Ipamarangay mo, much better man siguro, diba? Kag Estela Taya Bayong Aga, Milikin. Asibron, may agad na sa inyo, RH Tata, good morning kay K5 Red, watching from Villa Angeles, Barangay Estefania. Is mga taga-Barangay Estefania, may agad na sa inyo ha. Baby Farola, good morning si Red, always watching from Fortune Town. Uy, madamo ka salamat. Margie Tambong Vlogs, Himabaylan, Baby Farol and Delmar Delfin, may agad na sa inyo ka K5. Well, ka K5, samtang nag-celebrar kita sa Independence Day sa nagligad-gadlaw ka K5. Actually, gabi na siya tabu eh. Dara sa may barangay Minoyan, Banua sa Mursa. Ilig duha ka motorsiklo ka K5, ang nagbungguan ay dragid sa mga alas 10:30. Sa tung Hunyo 12-26, tini siya reported sa aton dira nga Mursa PNP 10:35 p.m. sa nasang Bitman nga adlaw. Dira na tabo ka K5 sa may Provincial Road, Barangay Minoyan, Mursa Negros Occidental. Ini ka K5, duha ka motorsiklo na bungguan ay ang isa ka motorsiklo Euro 150cc. Kag ini siyang ginamaneho ni alias Benny Kakifive, 18 anyos, single. Kag residente sa Purok 5, draman siya na sambit ka lugar Kakifive, ha? Kamang hubin pa sininga mga driver. And then, ang isa naman ka motorsiklo, ang Suzuki Raider 150cc. Mukha mga dasig na mga motorsiklo, ho? Magpuga kasi na sa 150cc, nagasumpit ni Kakifive mo. So, ini siya ang ginamaneho naman ni alias Marco 25 anyos. Ang ini siya Kakifive ay ara isang angkas. Naging kilala man niya si alias Aljo 37 anyos. Kag ini siya residente man sang nasambit nga barangay pero ini siya yung taga Purok 1 ka K5. Te dito sa pagpangusisa man sa aton sining nga Mursa PNP ka K5. Kumbaga pa daw nagatabuan ay sila eh or nagkuanbala lain nga direksyon ang isa papanaog ang isa naman pasaka dito ya sa may barangay Binoyan nga kwadra sa may provincial road parte sa barangay Binuyan, Banwas ang Mursa ka K5.
5: Puro de los Pueblos.
4: So dito, opposite direction, aning duha ka mga motorsiklo, kag dito ka K5, nagbungguanay ining duha ka mga motorsiklo.
5: Puro de los Pueblos.
4: Tisa na recover na to, dito ka mga pictures and of course video, grabe galap tayang dugo sa dalan ka K5 mo.
5: Puro de los Pueblos.
4: Huwag na itong pakita, bangod ka K5, pertigid niya ang dugo pa si Dakpunta Blanimeta. Amo na kun nga ang K5 hindi ito mapakita, pero ka K5 ining duha ka mga driver ang padayon pa karon gidabulong sa ospital kay ini sila ka K5 ang gidala didto iya sa Maya Corazon Loxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad iya sa Bacolod para sa medical treatment. Kaya may tinin sila ka K5 ang critical ang kondisyon.
5: Puro de los Pueblos.
4: Sa karon ka K5, padayon pa nato nga ginahibalong sa ato sininga Porsche PNP sa pagpanguna ni Police Captain Hani Labaro. Aga ato sinimapisan nga hepe sa Porsche PNP kung kamusta na bala sitwasyon dito ka K5 sa driver ka baka motorsiklo.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ato sininga balikta ginadulog sa aton sa DTX Beauty Soap. Kamuha na ka K5 ha, kung kamuha na magapaligo, dapat magamit kita siyang kampyon ng sabon.
5: Puro de los Pueblos.
4: And ang sabon ka K5 na makahatag sa aton sa maayong epekto sa aton sinigalawas. Kung kamuha na may aras ang kinagtan sa lamok, may nga daw nagwa siya nga daw arikis. Daw, doon na huyak ako kay isa magpakita. Bala, kay Manti, may ginapakaluyagan ka nga babae. Ti, dapat gin ka nga doon mga kutis. Kagin bala, doon ala, do artista, kumbaga. So, dapat gin niya kay Five na bala, kung gusto mo maging gwapo, makabuli, gin niya. Ang DTX Beauty Soap pa kay Five. Doon, makasiling madrag na pakaluyagan mo nga, ano ka, nagpaderma? Tapos di ba sabat ka na yun nga, wala ko nagpaderma, nagamit lang ko siya nga DTX Beauty Soap. Wow. So ina ka K5 ha, ina siya available sa mga parmasya o kung grocery stores nga malapit sa inyo lugar. O sa mga malapit man nga mga klinika centers, dira man sa inyo siniga lugar mga ka K5. Barato na, kag makapagwapugin sino dira iya nga itsura, di ba? Plus points kung naghining-hining ang imo dira ka pan. Ito mo na balila, di ba? Biskan itom lang, importante, nagahining. Maayong aga sa aton sininga mga tagpalabati. Ginatamyaw naton sa Happy Sunday ang amay ni Chippy Villalubos. Nga nagpamati sa aton sumung adlaw, siniman nga aga at hindi na makumpletong iya sininga adlaw kundi siya makapamati sa K5 News FM, di ba?
5: Puro de los Pueblos.
4: Maayong aga sa kay Mr. Eduardo Villalubos.
5: Puro de los Pueblos.
4: Amo na yung kalok-alay kaya nga si Rudy Fernandez. Kumbaga pa, nagataas lang yung edad pero nagatisoy. Taas ilong ti mag-side view, mag-atubang, magtalikod, kuha gid si Rudy Fernandez. Ining si Eduardo Villalubos.
5: Puro de los Pueblos.
4: Sir Eduardo, may nga agadra si Imo. Tinagapamati siya sumunga adlaw. Kagti, aga po din nagbugtaw ka para mag-exercise sumunga adlaw. Sir Eduardo Villalubos, may nga agadra si Imo.
5: Puro de los Pueblos.
4: Kag si Margie Ponteras, ganagapamati man subong sa aton, sininga aga ang mama naman ni Jenny Ponteras, no? So Ma'am Margie Ponteras, may gaga na rin sa imo.
5: Puro de los Pueblos.
4: Bati ko si Ma'am Margie Ponteras, nagakalukalo kuno sumunga aga. Nagaluto sang pinirito nga bulaw nga isda, nagaprito pagid sang fried chicken, nagasugba pagid sang baboy, Diyos ko. Bauti, Miss Jenny, paano na lang ni? Pero galing kaya balya ni Jenny, hindi ko matimtar. Erase, erase, erase. Hindi ko magkaon. Mait lang ko. Nge. So may kagadra si inyo, ha? Ma'am Margie and of course, Jenny Ponteras. Miss Jenny. Dapat emphasize gina, ha? Miss Jenny Ponteras. Dapat ya, lawagon gidang miss, no? Dapat ni kuno paglawagon nga wala miss joke lang. Bing agad ra si inyo, ha? Members of family Ponteras nga nagatutok karon sa aton siniga aga ka K5. And of course, kay former kagawa Junjun Estrella nga nagapabati ban subong sa aton siniga adlaw. Bing agad ra si mo kagawa, former kagawad of Estefania Junjun Estrella. Ka K5 by screening kita gali isang bukol, ha? Dra sa kay Chef Celes, dira tubangan si Lynn Homes sa may patahan, dira Virgilio's patahan. Basi makakanto ka mo dira, sumugaga, alas 8:30, may screening kita. Okay, pagkitaon nyo lang si Chef Celes, magapadulong mo dira si former kagawad Ben Kadagata, kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan. Mapadulong mo dira si F. Malihan, former kagawad Jean Verde. And of course, a former kagawad Audi Zolaivar and SK kagawad, we have Kyle Disierto, Weko Doromal, and Beb Behoy. May agad ra sa inyo tanan, mga KK5. Well, this time, KK5 etan, i-check naman natin ang balita gika naman niya sa kay kuana ka K5 Wilson Biliena. Diriya, hindi siya partin siya sa bumba kay K5 eh. So i-play lang din natin kay K5 etan. Okay, good makita man sa aton sining mga viewers subuga adlaw sa aton sining programa.
2: Puro de los pueblos.
4: Okay, sige, liwat K5 etan, doon nagdubli to ang video ni Kevin Wilson. So, go na.
2: O mga K5, yara sa 60 katuig na nga bumba sa Puro Carvic, Barangay Mandalagan, ginakahangawa sa mga residente bangod, ginapagabot na sa Tag-Iya, Sanduta. Ang problema din mga K5, kay amo lang ni ang mayor nga source ng tubig sa nasambit nga purok. Yaring balita nga itong gitutukan, exclusive.
7: Ang superpower sa Mighty Sea, lakas tensya, matalina Mighty Sea.
2: Nagservisyo na sa sulod sa 60 katuig ang ininga jetmatic pump sa mga residente sa Puro Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Apang matapos ang anong kadikada, nagakahangawa na sa karon ng mga residente bangod, ini ang ginapakuha na sa isa ka pribado nga kompanya nga amo ang nagapanag-iya sa duta kon sa diin na hamtang ang nasambit nga bomba.
8: Nakibot man ako gapon yung sindan ko sa isa di ka constituents about sa liter nga ang bomba kung ipakasgid. Singkuti nga gulpi-gulpi, gid mo na bala gulpi-gulpi, gid daw nga wala gid siyang preparasyon kaya ginagawian man yung katawo mo. So singkuti naglibog man ang ulo kung agin pakakas, wala gid siyang ginatawag nga palaso o ano daw nga kariyo da para may preparasyon na lang tawo.
2: Wala naman sa problema ang mga residente sa pagkuha sa bomba. Apang suno pa sa ila, tagaan sila anay sa pila ka inadlaw agod makapreparar. Kag kinahanglan, ma-relocate anay ang bomba antes inikuhaon.
9: Kuwaon ni San Tag-Iya, kay nabakal na. Pero ang Tag-Iya pa lang, si Suntal pa lang siyang Tag-Iya. Pero ang gusto sang bago nga nagbakal, kay kuwaon niya na. Ate, amuna, wala kang mahimo.
8: Ano, kung pwede, kung istoryahin ko di ako mga pumuluyo, kung okay, bala sa ilang, wala na lang gid bala sa ang kwan, kaya kung ilagay po sa gate, ila man niya, ila sa ila na niya. Pero kung ako lang yung parang barang nga, hindi nyo gano'n tiyagaan. Bibisan lima lang bigan daw palaso para preparasyon sa pumuluyo. Kung anong, pwede ba lang marimidi ba si makapahingagaw mo na iba na patakot na basiwa? Eh may iba niya sa ato, wala iya basiwa mo. Ano tawag niya? Prime water?
2: Ang pagangop una sa mga residente nga Department of the Interior and Local Government o kung DALG ang nagamando sa paghukas ini apang ginklaro ni punong barangay Paul Arnieve nga para sa iya ang letter agod mag-explicar kag hindi gabuton gilayon ang bomba bangod ini ang nagakinahanglan pasang court order.
8: Actually, letter of response man itong ginapangayo sa DALG na ma-response ko sa Suntal. So, ang response to namon sa ila, subong ginaubra pa sa barangay nga mangayo ko na isang court order pag-antista ni Maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay.
2: Sa karon, ginpasiguro naman ni Kapitan Anieve sa mga residente sa lugar nga wala sang pagkuha sang bomba samtang wala pa sang court order kag nagapapangita naman ini sa lugar nga posible bailuhan sa nasambit nga bomba.
8: Termong padala ko later sa Suntal
10: mahulat lang ko sa response. Kaya kung mag-file sila sa court, kaya may court order, that's the time na

Di madalaga, naki-5. Agod to ti, masunod-sunan man ay ang ginapanawagan sa mga pumuluyo, dira nga ti mahatagan sa extension. Hindi yan ay pagkwaon ng bomba bangod ginagamit sa mga pumuluyo, mga KK5. Maayong aga sa kay Raymond Farol. Good morning, Sir Red. Watching, listening from Fortune Town. And of course, Leia Itoralde. Kag Romy Pasigado, may aga dira, kamilitson nga baka, tinula nga gingaw. Bosa na all, no? Romy Pasigado, may aga, kag si Ma'am Bigs Delphine, gamonitor lang ko dirigi hapon, gapamati kagalan, tausang live, gapang laba. Grabe ba, no? Gapang laba ba si karong mga buling, di na bakwa, Ma'am Bigs Delphine, ha? Romar Duran Magaga, Mary Grace Deberen, Artosilia. Good morning, K5 Red. Kasi talan nga mga pamati, monitor lang kami dito sa may purok payong kabingawan. Emil Inopre. Good morning, Sir Red. Watching from Barangay Singkang. Manang Rachel Domingo mayong aga, Rinaldo Ray Alconga. Good morning, Sir Red. Watching live from Handumanan. Nung Ray, may aga, dira sa ibu. At tanang kami sa family Alconga sa Barangay Handumanan, mayong aga sa inyo. Annabelle Cordova, mayong aga. Shout out ng drag race kay Boboy Velodres, kag Joel Cordova. From Proc Active, Barangay Mandalagan. Maying aga dira sa inyo, Ma'am Annabelle. Ba, mga taga Proc Active, gapamati, gina sa aton kada adlaw. Ang aton sinigin adapt nga Proc. Kag Tanggol Melukutan. Good morning, Sir Red. Monitor lang ko dira. Okay. Madamo nga salamat, Tanggol Melukutan. Okay. Kag Kim Flora, mayong aga, Jonimay Ritita. And of course, Bob Choli Colado, mayong aga, kag, ang bali, Bob Choli, kaluoy, magkikukaksunda yun, di ba? Dapat may plaso, tani. Maricel Arevalo Bindol, mayong aga, dara sa inyo, mga KK5. Puro de los Pueblos. Arigin na tamyaw lang natin sa isa ka mayong aga, ang Juliano Store, nga nahamtang naman dara sa Maydalan, Circumferential. Puro de los Pueblos. Huwag ka muna kapangita, dara sa mga produkto natin, mga DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bayou, at the same time, DTX Coffee Mix. Kadto ka muna dara sa may Juliano Store, nga nahamtang dara sa may Purok Sabis, Dalan, Circumferential, parte sa Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod. Puro de los Pueblos. Sa kay Johnny Vin Juliano, kag members of Family Juliano. May aga dira sa inyo, mga KK5. Kag at the same time, KK5, ginatamyaw taman sa isa kamayong aga, ang ato naman dira nga mga tricycle drivers, kag mga e-bike drivers ka nagpamati, man dira sa may Libertad area, nga nagahulat-hulat, man sa mga pasahero dira, may isa kuno ka e-bike na nagalagabunggin ang K5 News FM. Good morning dira sa inyo. I-check na naman kay K5 eto na balita naman gikan sa kay K5 Carla Defensor Longa. Ini siya angot naman sa ginrescue siyang Bacolod. Kito may ara kuno sang daw minor di edad. Gado ginabugaw kuno online. Pero na-rescue kuno driya sa syudad sang Bacolod. Oy kaluoy manik eh. Madumduman nato. May makita kita ng mga balita. Balasan to. Nga ka mga kabataan paano ginapauba online ti gaka intercept sang WCPD and of course NBI gaka nadakpan ni sila ka K5. Ang masakit-sakit man kisa inabalang madakpan sang mga WCPD kung kisa mga himata pa nagabugaw sini mo na masakit-sakit dira. Kaya mo na ka K5 gati kung ano man dira iyang sitwasyon sa pagpakabuhi. Agon kamu mandira iya ka K5 ya ang nagapamigado, dapat ni tagid ya pag iya kuana pagibaligya mangita kita sang paagi. Agon baka pangita kita iya sang kwarta, makatrabaho kita iya sang husto, kag indi naton mahimo kasakit ko magdalagko ni kabataan, madumduma nila nga ginbaligya katuya online sang kaimo sini ka og galingon nga Iloy. Ginbaligya katuya sa imo sining itiya. So madamo sa paagi ka kay Five agud ba malumpawasan aton ang kapigaduhon nga aton sini nga ginapangatubang sa subong ka kay Five. So do kabud lagi ka kay Five Carla Defensor Longa sige
kuha na lang, okay na lang. So anyway, kay K5, sa aton sini nga mga tagpalamati, dira ka nagpamati karon sa aton mga gadra.

0: sa inyo, dira naman ko no sa may Burgos Public Market. Lega pa mati siya ato na sa may vegetable section dira, may aga sa inyo. Kaya nga ito naman mga vendors, dira sa mga isdaan, dira sa may Burgos Public Market, nagapamati, gitsaton ka na adlaw, may aga dira sa inyo. Kaya sa, gusto ko lang pasalamatan, ining mga persona sa likod sang Red Movement. Madamo ka salamat sa mga nagabulig para magdonar sa mga pagkaon, nagadonar sa pinta, sa mga nagahatag bansang mga school supplies. Madamo nga salamat sa inyo tanana gikan sa Red Movement sa Barangay Estefania. Sa aton dira ka mga abyan sa may Purok Araw, at at the same time dira naman sa may Purok Sambag, likod dira sa Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania, nagapamatik sila sa K5 News FM. Kag sa aton man nga mga abyan dira sa may Hacienda Elsa, kag sa may Purok Kasoy and Kaburihan, maayong aga dira sa inyo tanan mga K5. Ginatamyaw na naton sa isa kabayong aga si Jason Ortilio, watching from Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Francisco Vlog, watching from Alangilan, nga nagpamatigid karon sa aton pamilya Treyes and Francisco, dira naman sa may Greensville, Barangay Estefania. No ka damo na sa nagpatamyaw diri sa aton ho. MJ Abrasado, good morning sir Red, kapi kita DTX Coffee Mix from Barangay Sumaga, nga nagpamati man sa aton Ami Jane Deles, KSS leaders of La Castellana, Moises Padilla and Isabella. Sa kay Ma'am Ami, dira may gaga dira si inyo mo doon ang hidlaw na matatong magkaon-kaon, no? Pud ka mo ni Pastor. Dira sa may, nalipat lang ko to siyang barangay, si Katona. Diba si Katona, no? Perting pagkaon to sa barangay si Katona. Before kami nga mag-host sa barangayan, pinakaon kami din. After sang hosting, pinakaon kami lumang. So, may aga dira sa inyo, members of family Delas, ganagatutok karon sa ato. Basta may aga dira sa inyo, mga KK5. Kagatido, ditagito ba ko, ano? Malipatan ang aton sininga mga gining himo dira nga kasadyahan dira sa may Sikatona, Banuasang Isabela. Ara dira sininga aton sininga abyan nga si KK5 Joseph Bulhano. Ang aton sininga hot papa dira gati isa man sa aton sininga mga reporters sa K5 News FM Negros Occidental. Mary Grace Demeren Artusilia, K5 Red Liuglang Tamiao Galia, J. Breathers, ganag ipamati sa aton, Gerald Cagjero Artusilia. Madamo nga salamat sa inyo sininga pagpamati. And of course, drat naman sa may Lucay Village, Kamingawan, nga nagapamati sa aton kada adlaw. Well, K5, di ka mo magkalipat ha, because hindi madugay. Aton karonig dulong sa inyo ining NBA Finals ha. Kaga syempre kay K5 ini sa tunga sa New York Knicks kag sang San Antonio Spurs. Kay K5 pregame na karon kag si Dibadugay at ibakita nyo gid live kung sino pala magadaog sa home court sang San Antonio Spurs. Katibintahan ni ang gahod sa mga crowd, ang ila sini nga pag-cheer sa ila sini mga players, dako ni siya nga bulig agod madaog ang hampang K5 kon magadaog ini nga San Antonio Spurs sa game number 5 mangintrito ining series K5 kag ang game 6 ang paghiwato naman dito sa may New York Knicks nga home court mga K5. Pero galing ito ko maglabot pa ini sa game 7, ang game number 7, pagkahiwaton sa home court sa San Antonio Spurs. Kati ka K5 sa standings, number 2 seed ining San Antonio Spurs. Samtang ang New York Knicks naman ka K5, ang number 3 seed. Dito naman niya sa Eastern standings sang NBA mga K5.
1: los pueblos.
0: Sa muna siyo sining bantayan because blow, blow, blow. Inaing gadulong namun sa inyo, ining NBA Finals Game number 5. Sa aton sining mga abyan, nagapamangkot kid. Mahatag bala, liwat ni Bronson, ni Carl Anthony Towns, and of course, Anunoby. Inaing dalagko ka mga puntos para malabot sa Knicks sining kadalagan. Ay kung magdaog ang Knicks sa game number 5 kaya K5, wala na, tapos na, champion na ang New York Knicks. And if we can remember kaya K5, ang New York Knicks, ang last nila sining NBA title, sadto pang 1973, sang nagahampang pa si Phil Jackson, ang anay coach ng Chicago Bulls and Los Angeles Lakers. Kung sininti, si Phil Jackson, di ba, naging coach ni Michael Jordan, ni Scottie Pippen, and of course naman sa Lakers, na nag-coach si Phil Jackson, naging players naman niya, ining si Shaquille O'Neal and Kobe Bryant kaki-5. So muna karoon ang aton sining pagkatutukan sa aton sining pagbalik kaki-5, or aton sining live coverage. So wala kita oras sa tagar aton sa ligwang aton sining mga commercials para sa aton sining NBA Finals. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Miluoy, sa ngalan man sa amon sining VP for Operations sa K5 News FM Philippines, ka K5 Eljan Castanio, kag sa amon man sining Station Manager ka K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nagminango imo immune system.
4: Gusto, ano?
5: Nga bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag may TC or PRC.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini, amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, nagasore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid sa RGP.
4: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Doc Ramil. Paalamon ta aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
5: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yung untat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Gusto. Hmm. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke? Kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-a-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nag-a-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
6: My family history ba na kamo usang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: garantisado
3: epektibo
6: aramis
3: DTX 500
2: health alert with Dr.